0: Da uwe.
1: Ay, ay, ay, ay, ay, Johnny Lopisa.
0: Jerr.
1: Ay, ay, ay, Johnny Lopisa, shamwaru. Wajisha, timbisa zula usukumatika.
0: Atenda buya na sibari wa nomba track Cape Town. Ayu, wananga kwa kashata maniki.
1: Ay, super no guma kuna shamwari. Ay, akuna anusala kuna.
0: Takutaka ngonduku.
1: Ay, tesi manche, takutopina kupinda kwenda kuhulira. Sule kubera manje.
0: Mosambiki ngatipinde Mosambiki. Tapera kushata zvipi.
1: Mosambiki kwedu tidakenda kuite nyizvi musetu. Tapera kulove manje kuno ini kulinani kuno ini.
0: Takampinda Mosambiki ngatibuye nomjaha uya wo.
1: Ai.
0: Kuna mjaha mwene nobata mukozi. Ana maningi kuzwana na maningi nomambo mambo. Mazoro jepitishko. Anotibesa uya.
1: Hey, hey, Mosambiki akuna zvinofadja manje. Akuna zvinofadja manje.
0: Inyika yedu takabahwa.
1: Takabahwa si manje ai. Manje ai jinouya maningi pa. Mosambiki jinouya manje.
0: Ngatipinde.
1: Ah mashikuno kuri nani. Manje zuru thimbisa kuzikuvatika.
0: Ngatipinde.
1: Ai zuru thimbisa nwendu kuijono. Ai mazuru ei pa. Komalani. Ei pa. Mosambiki ano shitalanjeru. Ei.
0: Kuchaiwa.
1: Ai.
0: Kana. Sitakudino.
1: Ei. Nada itu so hapa ngatugara talonga zvimabudo zvedu. Ne mangwana kumatolo kunendeka kuti netari basa rokurima mangwana kurimiki apa tisindika kutovhunja mzungu mzungu mangwana tenge kutsvanga pokuenda kogara takaita futa yaya zvikabva iyo xenophobia kufa timbiza tiri padhuze pechikaguma kune so Johannesburg kuti wari testing kogoma kobira mujombe hakuna manera
0: zano Wara sudikana kupona ngokungwara ukasamba kungwara hauponi munyika muno itu sungaitopinde sei atina chiyo deshi takavia muno tusutaka takatenga chiri chese wana takapinda kaguma Mosambiki totopona ngozo ugenge totonanga dana kutapira kutreho zviro zvese ko xenophobia tenda kodida ku mambo ndangwe ndo mambo notibesa kasi kuno hedu nempatako tenga naona kuno hakutona
1: mazunangalo kuti ngatipinde yo mashida kugumisa kudi
0: tiroguma Atina muti kutakava baba maya vako
1: makole mangana tiri munhu vashamwari
0: hazvina ndava ngati svedzi
1: tikaguma konde tinovhunja aya enga Johnny hana musoro engwa munoziya goridi yawe ndakapinda lakafaya mara hula yaya liya ndakaguma konde ini ndakananga ndinobata muskiritorio mukabineti
0: tinonanga kamtsvapera kutohwa xenophobia
1: ndeibata nombunu mbunu uya ana maminda ake mukuona mablanketi anoitwa aya kuzvindakananga muzungu anaya fabirika mablanketi aya ndinobatira mondo omwe inini kuandika guma neblanketi rimwe ndenda kukumbira zviya mai blanketi
0: inini ndinodavirira kamunanga uwenga wakaganya kunhuse wapera kutore hongo xenophobia tinoashiho kutsvaka maneko kwacho ukatoashiho uwe neni ndatoashihwa masoko guma kamaenda kuumambo anotanga kupasanga tahwe enda kusekereta dubairo wopinda kaenda kuumambo nanga vavia vana vedu kubva Johnny vakatakwa maningi votorekwa zviro zvavo totikumbira besera kuumambo uvi kasi ne munhu chatinoti munhu hapatoona
1: vanenyi nazvo vona ndione vakaituma nange ndai Johnny
0: ana ndoumambo basa rawo unobesa vese Mashingaigira kwa shiho unanga kudia zano ne mutori mbavha yakambira kufungihwa baba namai vanoregera kana kudia sadza mukadem
1: etu sutikapinda tinoashiho majimai wedu anoti ashira ngavanedo vavia tinozviziva kuti kanyi akuna mukwijo asempli
0: mutereje
1: unazvo hauna iwo kutelera kuenda kanyi basi
0: sakanaka
1: akuna mukwijo kanyi ndizvona
0: Este intura jakuna japira soto pe kuto gurika ngo pakati dzimwe to sungwa ngo swaya. Ndaita kudini aka sungwa ngo
1: zvindazola ngalira ka mushamwari. Ngatite kudare madeko ne. Mukuvona pa bazareria we yapo?
0: Po. Pa lakizanda po.
1: Ngatende kutsvanga kala sau 22 manero guma na Jona kanyi. Tingonkera guma kudare mesho biresi.
0: Ndanga dzimwe japira kuto ho kasi yapana yana yatotoko.
1: Macho xenophobia chakona ishwale. Washimusali ndiyane na shamwana.
0: Anwe na tombozana iye ndabve tombozana chiyengo chono chamusala no xenophobia.
1: Nashikuro pero gogomera mande ti hulire ka ngoti tusugala bon kuno ini.
0: Ya, ngatironga tipindi.
1: Maudo kulonga gogomera?
0: Ndio kala sa mbiri cha.
1: Amba kuvetera gogomeho kam. Ngatino kugwira kutsanga kala sa mbiri tozoguma na dzona kanyo.
0: Zvakanaka.
2: Nyama chao?
3: Ndao.
2: Ine ndikena kubuya na mutara uya zvibacho kidive.
3: Kanta dolo la kona mwapela kulima shaku ndo kupawa kumwenga we
2: inina nonoki guma kutaka dibiri mwelo shpiri ndapeja
3: anta unipa yangu ya yomsoro
2: iii ishwandidi umwe ishwishu awoni mumbiri wako ukitabaka yao mumbiri wako ukitabaka yao awoni mumbiri wako ukumenyeka wenga kudaro msala sule wetu waenda kumbeji ukumbeji wabia sule matama wabia sule kugochi miro enda pamtipo muhata ndukushuona shwa kuite
3: Nada, kama ngokuti sala veja ndizwe kushona.
2: Au izwe kushona sala veja ndo kuzwa chinchwa kushona.
3: Yo ndino dakamali ngokuti ndingataka wewe.
2: Ngatendeka jokitiyo. Ngatendeka jokitiyo kuntu kunomwiwa. Kuna zvimfana rimwe ndinobata kukushora shora mazi. Nini ndizvidi nini? Ah, eh. Ngatendeka jokiti.
3: Kwenda komakuma kuno ngatendeni. Nita kudini mulume wananga ngatende kwenda komakuma. Notenda nita kudini sembezera misha. Nopinda.
2: Sembezera misha nao, kugala pa misha. Wepa, kugala pa misha.
3: Kukuti ndafakanyi, ndainga ndishikamu. Ah. Mumangu, andi jijisa ndiyo. Ndakatenda nkuti, ndakalamba, wada uzenda kundisio.
2: Wazenda kumana?
3: Wada kundisio.
2: Wala kumana?
3: Wala kumana kajano.
2: Shamwali yangu shike nshike uya. Lakatikinya. Lakatikinya. Ndai nangaya nangandi kugala nkukulira. Nukutikinyi kwa shamwali. Yende famba ya nayone. Mrebu uya. Musipi. Lakandi kumana.
3: Mash, why tiki nyalo, why nga yan?
2: Me wondo wa mamsinyo ledo. Hey, wacho kiti.
4: Diani, andi musili kushoni.
2: Hey, tekulu,
3: si mumi. Kushoni kan.
2: Si mumi, mazola la maude, funga mpale mdiye chumfana. Tinumbira turu kopana.
4: Dinaye mzukuru wa mpani.
2: Mzukuru wa nyo, tuda puya nena. Tukuda meti ya mbili.
4: Iwe mzaya vya ikunu.
2: Hmm.
4: Musaya
2: tende hungu hala hwazidi
4: Musaya jaru kuitana njona hizo
2: chikulu nwe zvana mjima
4: ndau
2: tende hungu hala hoko
4: sikuitana na jaru kubereke
3: tani ngatende hungu hala
4: hoko ah kubai kubai Musaya an chipi kuzviona kushoni
2: ngabati
4: pano ndakere hala
5: ndakuma chakutonga bwenyi kamtongo bwenyi chakundakuma
4: kuna vanhu mbwani vari kunjayo yo Aruvajepa kuna kukuti andidi kutende hongo hala Shino nangeni chondoni
5: Mazvona ndiena mjaho ndaka mfunja nyue vya shia Kuti hanga viri mjaho Mazvona anzuku mnye pela nipadoko nini mambo
4: Makanifunja
5: maka Makanifunja nchegu
4: Makanifunja
5: Mazvona shuwa vya na shuwa nyamasi
4: Ndazvona
2: shuwa nangeni
3: Ndawe
2: E mpare nwe pela buya ndivona Ano buya ndusi Walivona odi mpare
3: Nada Pomanda kwenda mulume nindi nindao pundoko.
2: Wakando vya majonjone endo kumatolera kumi ngukuti pano. Nukangano mwanalumu. Akando pekeja mabutili mabiri. Yoo nangani doktanga. Kumu chaita chumdala padoko. Sino kangano. Pulusi yoo ukamwa. Undikana ukandila botilo mnyonga macho. Makumbo macho. Ngumu matengwe mumi. Ngutina matengwe chumdala. Akula. Kwa andu mzikulu wakona alipabasa. Undikana wakajija shkola. Grafata. Wakajija shkola. Atau ngupenu mwira pana.
3: Ah, ento huku ya mwakavya waya na ena sukuni mwakai tolira pana. Chikwete kwete mchado mima maningi sinawanga shisho.
2: Huku ya kunipa nwebo mjimenda. Kai shisho jira ngumisere ndo yukochira pala ya nove. I majonjone angwa ya guma wa.
3: Shama uchenyu chie.
2: Pera guma wa dani. Wadakubia konyangu ujangotu. Wendo ndiri galiriwe. Iwa ulu msambiki ndiwa unuzivika ngu madoda. Ndi ndiri. Undika na kutibesa. Tu sitapela kutore kwa ziro. Ndose kwa ndana.
3: Wafuncha mumu?
2: Ufuncha nini?
3: Entao. Kuvona kwangu. Mumu wanga china kuvia muno. Vajiji senyo. Basa lumu naloe ya loti. Ntawapano. Tirupo na tosku nende.
2: Atao?
3: Vandika na mudo ya kuwa funja. Vahite kolaji.
2: Imae mzimae. Bumbale hawa. Imu tikada zviro, mchatiringisa tikada zviro, muno titendei.
4: Nandi kalafata,
3: izwa. Dukuda rimweni.
4: Dukuda kushama soko, kalafata. Uo mwana kachi waka sejaru waka alundiani.
5: Chekulu, mchina shwe simba, mdoko ya mwule.
4: Ena, alondigila loku gara pa muzu chengeta vana. Alondia kufa mbalo, kubiyashu mbalo, muno kufa
5: kachi wache. Ima mnake, chekulu, ima mnake.
4: Azika, vana wano so gara nani.
2: Iwa kalafata, kalafata.
5: Nandi mchekulu.
2: Vunjaite gulu wako. Andini upangi kwa mbale muno. Baba ngone sonu pangiri?
5: Chekulu, akati pukunanga ude ya. Waa, huiru oshi dota.
2: Huiru oshi dota. Makalahwa, apela kupinda katika. Akala ina kuite mshi dota munu.
5: Vale bela munu.
2: Ndino wala wateguru wako, wakada kusirira mkaji wangu.
5: Vano zivazo katika.
2: Haa.
5: Vaitengesa mabaibere wananyi, wakada paswa, wakutengesa sarafesha.
2: Kunyana kumkaji, ndino kuzivika. Iyo unka kume angenye nanga. Hii? Wanyama jao, tola mboti ririmu. Wakumbi huwandi ya?
5: Toi sienye.
2: Inini dina dina dinyeru?
5: Juma fambira njona jumni ya kuita. Dodara rashkala hoyo. Ngajiri ya
2: nini. Ndino walo wa tekulu wako?
5: Mchana utuwa
2: wako. Matoto wakuma joni.
4: Kona diana kumeleke taro shizi njimani. Anana kutengu mbubojese hapi ndeka yu kwake.
5: Diana mdoda uye msienye.
4: Rukita kutaya ashipi shumshoni.
5: Chekulu mchamima shwe maningi. Chekulu mkamima shwe maningi. Azwiti kushoni.
4: Kuleleme jana kwa kanaka pasipaka.
1: Hey, asemana maparazzi.
0: Tawe.
1: Ah, mamuka bon.
0: Tamuka mumuyo.
1: Ah, deshta ka guma ya zuloria. Apanga tukende kushamwali edu iye, no.
0: Ya.
1: Tende kubuya na ena. Matunga, atati jezona. Manje zona inu iya iya. Apela kusia nasiana.
0: Ya chincha ngo sikuro ni idai.
1: Kune uda kusika nga hapa pana nyumba. Uda kusika pana predio.
0: Kumiti la kawa.
1: Agula manje tipa. Iga kuenda kubuya na ena. Atitati jezona. Umapi mnumuyo kwa dolo. Tisitalove ite. Ya. Tino madolo tu.
0: Mabawa.
1: Mabawa. Nwee kune inu gala kune. Dolo kune.
0: Here.
1: Una nuse chirali. Yani, kia tunu mwadumbi la castle.
0: Castle light.
1: Ya, castle light, light.
0: Kakulu, kakulu.
1: Ya.
0: Yes, yes, yes.
1: Akuna, mwuzima shamwani? Epa, ni ntanga ndaka zukangano. Mbunu ndee batila ya wea. Ndee nanga mangwana, kuna budu lenga nalona. Ndee doktuala ndoto zopulveta ya kuloo, huanduku mshinofobia. Ndovi ya nalona. Nuhusikuwa waguma. Shaka zukwanikazo buduli.
0: Bakto ya bilis.
1: Epa, gazu ya nadinyero. Bondo jaka flipa mani. Ndaka luko neo. Wala nga pinde keno shamu.
0: Katene.
2: Hai. Yamazao. Kwa mtuntu pana pana nadinyere kandini. Nyeba. Nyeba. Nyeba. Nyeba. Nyeba. Anabia kutamba nyatwa. Ah, pano, anambia lika. Inda kananga, andeni John Mjimai.
3: Makanasa munu, makanasa.
2: Wone, kufa munu, kena kusima kodini, kubata matolo matemati.
3: Kutabasa lukulima.
2: Kena kwa chahuni. Inini pitishi kwa kazi, ndoka. Ndinga tuita nini, siya nyika yangu kubaka wale wone, kubaka paliti nyika yangu. Ndiyanu wa ispira matolo chupitishi kama waka paliti.
3: Wona, vapela kulima, kawia kakupata miso, kakusia, shivali malo kundo, John Vasavashi.
2: Kena wakasi, wakapata miso wa zanu. Sijua kwangu watu wakasiwa sonu mbewe malungu.
3: Bas.
2: Inadabu ya
3: mulu. Ne malungu ne kumachave. Siwa pera kulima.
2: Ne lungu limu ilavya nalona.
3: Wojoni vanolima mshanero mwecho malungu. Muna umu tinolima wali. Masi wojoni nguwa yawe malungu mshanero. Anta ya kuma nguwa yawe konda kocha vopata miso.
2: Wona vaita beba mbili mbijo ngo kutingenye. Wona vaita kana kuwaka mnika yao.
3: Ndishono.
2: Muntu unutulo. Wendo kunyalisa mshandaba hotora mwanako msia ude. Aunyalisi mwanako purume.
1: Mazama, mapalaje?
0: Ndauwe.
1: Ah, taguma pa banka pia ngapa.
0: Babawa pa nipo napa?
1: Babawa ngapa.
0: Haa.
1: Ya.
0: Bawa, lakata wako dini, bawa hili?
1: Bawa hili, bani la...
0: Bawa jokiti.
1: Jokiti. Shida kulele ni jokiti?
0: Jokiti, mwanyo mpumashanga.
1: Ah, mpumashanga.
0: Mpumashanga.
1: Haa, manje, ya. Kunjani madame?
2: Ziyapile.
1: Weyapile, nchani?
2: Ula ngapi, ula ngapi, weyo.
0: Ufamba kanjani msebenzi wako?
2: Oh, so mapile ndiye pile.
0: Ah,
1: ah, madala, utavileketa
2: filo shukazi. Oh, kuluma, kuluma.
1: Kuluma, udavileketa filo shukazi, mpila utuka. Ah, yako.
0: Pete mabotiri mawiri yako?
2: Mabotiri mawiri.
1: Mabotiri.
2: Iwe kalafata vya ikunu.
1: Saraveja, saraveja.
2: Nochupa kwa hali kwa hali hao.
1: Saraveja, marenji. Marenji.
2: Mutongo ni saraveja. Nakai.
5: Saraveja, nukuita mbondo shano basi.
0: Noda yo, light.
1: Mbondo shano. Mbondo shano.
0: Kinyento. Kinyento.
1: Mbondo shano, marenji, mzambiki, marenji.
5: Machani ni mashano. Wapakangano.
1: Five rangi.
5: Tote wando mzino, gozo zano.
1: Ah, dini ya, dini ya.
0: Tachona, John.
1: Manje, pa, tachona maningi, John. Manje, tawuya manje. Ya.
5: Not if five meticash.
1: Five meticash. And come joining five rand. Five meticash. Okay. Yeah, hey. Manche, hey.
0: Epa sano ba? Epa tinikana kupelo mwana mnufana uya wo. Epa tu kutaka pia tulewa shiru sedu joni.
1: Yeah.
0: Tumkwa kuvia kudari. Epa vandu wakutuona kudari. Wachizi uti iba tabasa joni. Epa takapela kugomeo hakuonshira doli jarela. Mota. Nyumba tengandavaka nyumba zese.
1: Shamwali, ungafunjiso, chana ngata gugomehona. Nangatavia kubona vana.
0: Awiti huipena. Wakata desa ya witi huipena, unosupuwe usaguli. Ligana kunanga, ndrapela kutoli, umamba witi, witi pena, tipuwe.
1: Yo, nangatavia kubona vana, tinuhulira. Ukanangata gugomeho, unosho. Wavieno zile zese.
0: Kajisa ya masoko wako, na madodo wako.
1: Wavieno zile zese.
2: Shamali
1: ya dui yawe ichagala pa mtundu pano?
5: Ah, nata.
1: Mazoroji, mazoroji
5: pitish. Ndito nae namba yao pano hapa.
1: Munae yone? Enta, funa ni wawiyo pano.
5: Kwa funa ina pa wane.
1: Mwata ura manji uti shamali yenu zanu.
5: Aha.
1: Mwaparaji.
5: Ehe.
1: Vashandivo John man. Vashandivo John.
0: Ikona. Kuna vashandivo John ikona lapa.
1: Ya. Hei. Maya, doro Mzambiki ya. Nunaka manji. Doro Mzambiki ya manji rikuna kama ningi. Eh, mashamari.
5: Druku. Druku puya na chakuru mazeroje.
2: Nya mazero.
4: Telefoni yangu inalira ndiye anangalia. Ah.
3: Pakata wa John hapo wapi?
4: Pakata wa John. Ah, zishamali rangu ya John limwe ya kona. Ah, hello.
5: Hello, chekuru.
4: Ah.
5: Mukubuya nini mzukuru wa Jokiti pano hapo?
4: Unende pa chupa gari. Chupa gari.
5: Makapa gari. Amba nyara padoko mufiki mukubuya.
4: Ola Jesse ngalio wakasiye sardu. Wakasiye sardu chupa gari.
5: Asipi zona mukuona ma comrade ye mashamwale nye.
4: Ah ah.
5: Aguma kumulira maningi pano. Atokochesa no Mungu no mbombo jomnodile mani.
4: Akochesa cheni?
5: Mbombo ndutokocha kocha.
4: Wali wali kujima ko fosho. Wali kujima ko fosho.
5: Zwakanaka.
4: Hai.
5: Chikuru wazano.
1: Ai,
5: mas hoje já já nasceu puya.
1: Ah.
5: Ati wala do guba wali.
1: Ah, do guma.
5: Ah, do wala bas, bas do wala bas do guba.
4: Tchau.
1: Gabi, Gabi.
4: Dirku tunga mira no céu este vera.
3: Ah.
4: Ah, io ne o te espera de papa que mbombo edu na. E tá que via no bende ne zubare. Ngoti ya mati do kuma jojoni. Wa io wa bona be o no buya nani wa bona be.
5: Ndamona ndavona.
4: Vai ter na me.
5: Ndivona de me, ndivona.
4: Ah.
5: Basupani, basupani, wana mwanaka jumwe na anga viri menyo. Po fana nchukubia na wana panu mwanaka juwe ya.
1: Ah.
5: Dukto msumuli na nyo.
0: Mwana tadi, mwana tanya gosu na ena?
5: Mwana nchukufamba vese, mwana nchukushonu kukutia hii.
1: Ah,
5: ana itashwe mkono
1: mtoto ya. Mwana nchukuba ni?
5: Maboti ni tape jeho panu dvoda.
1: Ay, ay, ay. Ah,
5: hii, ah, viri kaba.
0: Ah, yes, yes, yes, yes. Kakuru.
4: Ah, hey! Yo, garafata.
5: Chekuru.
4: Chekuru wako chokiti wakakata odi nifobili ya venga anaona.
5: Na, chekuru. Fobili wao dota.
0: Yo, garafata. Chabdani jama komeredi. Tusunu tini mazuru. Mwe makomeredi mazuru.
5: Paralele mechi. Anuda hudani paralele mechi.
4: Unasiwa, andisikuta kawara passing eni.
5: Eh.
4: Ndaguma kukunya huira pala kukawona ngodrambo baka simireni. Mujano vajoni ya nubia nukamizi paruka paruka de.
5: Paruka kwa.
1: Hai,
5: chai. Kata simira kushuodi.
1: Habo. Shamuel.
4: Hey, mimi nakuwa kitoshon, mamuno mnutongwa nini?
1: Na urubon?
4: Ah, ndino pona pona kwenye.
1: Ah, kama wewe urubon eh?
4: Ah, mimi kana mketoshon, sio makafana, sio jani njeni zo.
1: Yeah.
4: Mno kumwa chenyu.
0: Pira.
1: Ah, nah. Nee, tu sina tengele wewe ushamwari pa.
4: Tengele mna chenyu.
1: Sina mbonde zoni pa.
4: Mbonde zoni.
1: Sasa batu sipata joni.
4: Wa mabia kodi PCR gogomeho.
1: Na tabia kuvona vana ukama ne. Tangalo mash ni kuvia muno. Andatu kubia kubona ukama. Kupita kubona osha mwari. Mazuba
0: Roji.
1: Apinda mazuroji pitish kukazi ndoga.
0: Kazi ndoga.
1: Ya, John shamwari lakana kama ningi pa.
4: Muna tiru shari mtekuluwe njimashu shamwari.
1: Hmm?
4: John lakabuwa kamulire. Yua chenga shimpunja pizza.
1: Na.
4: Yua chenga pikipitamdi wa.
1: Haa. Mulire uya auzugu.
4: Babake. Babake. Muna tiru shari wambie njimkote wa kumikisi dadi. Bate shari wanyi wana kumikisi dadi. Muna wana naona mazuzwe.
0: Wana mviri jeduji.
4: Mviri mundi wana mbiri mbiri wana honza tiendo.
0: Taka sama droji wana mpancha. Tawia mbiri mpancha kuna tipu kuyivona. Siku nanga chini.
1: Mashu watu wana nanambia.
4: Wala washamwali masoko.
1: Haa masoko. Tumbo washamwali.
4: Ya mavia nini.
0: Ufajoni?
4: Ya.
0: Yeah.
4: Emile mbwecho kwa di tibesane munu.
0: Ndula kupupula kama munu kasa
4: kukutika. Mkada kuturushali, diyo nenda nangaturushali yambia mwana na wana usidadi.
1: Mbia, mwana wana gandu wako paja.
0: Masoroji, kumu weta munu waka sala msambiki munu.
4: Ah, ndaka sala.
0: Munu tuu na murtavia, murta kato grau dali.
4: Ah.
0: Shikala sao chimwe, shikamiza chimwe, shikala sao chimwe, shikamiza. Pero tole wazwezi.
4: Akala ujwa nangatavia kupatia
0: nukuti. Ah, ndo tusira tusira avu.
4: Ndino daka jihwandi wengeni ngoti wakalebera mgereja
0: mbona watu ndo wazika sokuti shigereja
4: gandanga kuntirwa gandanga bona ikufa kama ke tumugaliri azikubia wananga nina pasashi ofashe baba kona azikubia andina pasashi wali wawana pasashi ngombiri bito ngomungu mashimbomba ostado uguma ada tuchira tabia kuona wapi kuona chini muno
0: mazroji
4: wa unopinda lini
0: mazroji na kubata mloma mazroji ukadona ngazo zokufa kama ke unongo kwengweneja pesa anongo kubombozera kulira
4: hapa ndio
1: shamwali
4: nanga
1: nada kuvira kuvereketa sokwadi ina nzumbi limbiju konde gara ende gara pakati pa vazungu so ni ndavia nini mjie jangu ndapi ho mkomboyo ndavia mkomboyo ndapi ho mkomboyo ndapi ho mtakazuguma rasano garasia. Epe ndeyo uzira udale. Beki la pili.
4: La sanu galasi ya vandu vengono uzira. Utakashutwala tusu. Inindi nakamia wikita kutwala majonjono kukubia kuno. Antiru ja hundiwe ni.
1: Indakabi uwa mkomboyo pa.
4: Epa.
1: Mshtima. Unazira shtima jineze wa chishifamba. Kwa
4: wala wende ndukube sengenyo.
1: Pashamari tu stavi ya muno ne. Tiri muno pekija. Shuro jangu ndapela kubihwa. Maji. Mundi muno tambira kusidadi mazuvesi. Nikana kutuvunjava kuna kusidadi kwa kagala kudali. Epa unani kuna madu, hamazedu javia. Na ite enyi wani? Maisha mwani, dautonga mba kenda suru kusaloto kwa Sweza Kumwa.
2: Imai, uchadoti ya magenge.
1: Kenda kwa Sweza Kumwa suru kusaloto.
2: Andivini kukupala zentano, matukira, wadwa joni, avati kuhisho mundu. Wanunga kukoji, iko wano gala joni. Yo imai, uko misal kwa zira cha?
3: Na hii ya nini, mchepa kwa zira, tukulangalira.
2: Kulangalira dini,
3: alote
2: suru kunyumba yu.
1: Alote suru kunyumba yu.
2: Alote suru kunyumba yu. Ukaenda, uvia, uhwirira shiponde kumbuti. Ndika na kuita cho imko, paino tundira ikangana.
3: Ndika huwirira, ndika na ndingaenda kamwe, koshe chakumu.
2: Ukavia asho spiri, uenda asho koshe tira ponte opo. Ndi wano kontari watu, wadini, washe chakumu wakangana. Kukutu kaa umama ija uda, vano ktolera ntolerwa.
3: Ngeni, vachokiti vano mshambo ntoho, shipana?
2: Sio bata ndusu, yuwa wana tina huwiri. Tukubati kama basa, tukubati reina basi. Hala huwe kwa bivu. Sasenta wetu wano, indona dinyeri ukitengisa bali basi.
3: Anto, imi umasoda kala onge nkunditwala nini mshivya kunditi sanyakosu.
2: Ah, wale zera basi, ndai kwenye enda kosu jaku mwavieva.
1: Vagravata.
5: Chekulu basado.
1: Ah, ndaenda kufunji sabo nyumba yopano doko wane, yuko adoko se jakuma.
5: Iyo, tongo sike nyi pashkuta vile cho, panao shigurumundu cho, shigurumbana cho.
1: Ah, ngosure ya?
5: Ngosure ya.
1: Yaka chena, nda, tustalove je Johnny ja, no hasa je mkatimu.
0: Number toilet.
1: Toilet yo Johnny yaka chena.
5: Ndishona.
1: Uma mkatimu podu galapasu hasa. Nda,
5: shivone na okuno.
1: Shamwani maparaje. Ndikubia, wakapu se jakuma.
0: Da, kustande shibuya na mazoroji.
1: Ah, sao shibuya na mazoroji. Kina kuse jakuma.
0: Mazoroji. Kubuya chanalume mesho shidozika. Epa itusu. Epa apana chutabia na chwana. Ne kutei bataro baseyo yo joneo. Hakuna shiyo. So nga ito bate basa. Moda wiyo kubesana ne. Ita iwoko mono zika maningo umambo. Unangu ndina shamali jangu. Java joni. Jaka takwa takwa. Jipo tole kwa mjiyo. Zono puwa ngo umambo toko wana. Kula.
2: Nada ndaseka leo. Wabwecho kwa di. Agula ujijiso bandidi kuna inini.
0: Kula kujijisa na. Tuda kutibu iti mdantu. Udante tuda unandandiwa wa.
2: Shamali yako ya enda kufamaja. Ita vya.
0: Aino ya sambi. Hey.
1: Hey, maparaje
0: ndapo taka zizungu shinya na lisa mpondo itaso kuumba u ndapo taka zizungu na mazoti wane kupona
1: na so Johnny lokuno kumzambiki mashamwali
0: mondo ntazo kuumba zine passage ati wani ba
1: mashamwali indenga kuseja kuumwa sule yo hey enda hivyo zwino kuna nyama yakafa yoga sule ah ivano bangala kusoguma kutiva basi tivu ovia wapo
0: ndakuya mbaimbai ndakwende
1: endayo
0: here mai
1: neka mashamwali kuseja kuumwa
0: nikamba kenda sule yo mazoroje nyika njako nikamba kenda sule
1: Zeroji,
0: kama kila suli.
1: Alikuwa hata. Zeroji, hawata. Naiwe. Shamole mwi deje pina kusijia kumwa hivi inge.
0: Pana nchoo ya kafa ba. Ngaire gino shipanga changu chimu to na nyama yakapo to cheka misho. Ya, to wana mpinzi yangu to pinda nayo na. Okay, ya ndavia.
1: Ah, moyo shamwana. Moyo na nyama kusayoga.
0: Yo kito kontho ngomwe.
1: Anwe kununa ukona.
2: Ya, mwana ba Johnny ba ninda kakala munu ndezile munu. Maona ni? Munu tikupona tu.
0: Ya.
2: Tino ndotuka stado sala matriku wachimangwanani. Unesia sem tikashi kutenga sasa mazwan.
0: Nuka zvunja ndimo noti vunja kamu kutoso.
1: Sem tikashi mtongwe shuma 10 rand.
0: Nada wa koza.
2: Mbondo iya. Mbondo unachimwana chimwana chosiku?
1: Mbondo mtongo
0: 1000.
1: 1000.
2: Msambiki muno mbondo chimwana chimwana chosiku?
0: Saja mimi. 100 rand. Ya, 100
1: rand.
2: 100 rand. Ah, 100 rand mnangalo. Eh, no chimwana chimwana chosiku. Ai, dinheiro maningi muno.
0: Agora John yo nangwe ya dish medicage 10 rand. Tinotenga usavi ucho jantari, tinotenga usavi almost.
2: Eba, valmani. Mumu kuna ngatapisi kwa zviro, ngatipesa kaimo. Tatore kwa zviro. Mazini ndakavya kangana John.
0: Wewe inga zona le lulu wakafuwa tutugumia kwa tenga tutenga zona ni mwenye spesiali
2: zona spesiali kwa api ndakavia kondila zukuna ngane basa ndito ndarwani ndukulima matolo matimati
0: agoma zulu jing programa jiru jiru kufambo tiri maalupa
2: japi ulimaro ndakavia kwa galakushoni muno wale wana makole mangana satei ntahano jana jwa
0: gumisa ya masoko kuumambu kwa
2: mtu gumisa chini pa zetu pike japu mtango umambu kwa malandu ndio
0: mashimpele
2: yo zano ndaka kumbako ndre wenga ninyo wachari matolo matimati
1: mashini ngukuru siyo ndaka hita
2: wala munu flasida mangu ni azusi ya ukwesi matolo yu anopote kulima katika matimati abudi
1: anubuda abudi ngini ukandipa matolo amako ndinolima singo basa rono ziva kulima ni ini ngu basa rono ziva ndaka enda joni ndogala 5-16 as ya
0: kondhoyo
1: kondhoyo kurusi ndaka hita akula munu matolo amako nga nikatamba kulima
2: mwane
0: Ah, buaya masuk.
2: Ndikenda wasiro kufama jiu.
1: Ando. Ndai.
2: Kona nini ndavya nanu ye.
1: Aushazi. Wavya numana kajumwena. Ati mzivi ndiani. Sia usiku kutitatija kuti undiani.
0: He. Awe anabata.
2: Ay.
0: Anabata.
2: Anda ziva. Ay.
1: Wabziva.
2: Ndenga na mundu.
1: Wenga na yena. Wativunja ndiani mundu. Wenga na yena mundu.
2: Ay.
1: Mayabashamwale. Maziroji wananga na matolo wa maki. Matistika enda kulima matolo wa maki. Matimati muna tengesi.
3: Nandi.
2: Ndawe.
3: Deshwa vira ushindi kanya kanya nchini.
2: Ndini. Unumko gala kuwata mlinji uli asi.
3: Nada nda apo wali nda ikamba kwa uzira. Mashita shivona kuti hapa nda ikanyiwa kanyiwa. Kaviri no kulikatata.
2: Wadini.
3: Wadini kudini waindi kanyara si ndiwa.
2: Ndiwa kwa. Imini. Vandu wevi ya kufamaji.
3: Mashi unoita basa kundikanya kanya kasi nini. Ndina muzi na iwewe. Tina nyumba edu. Waindi kupinda kwa kuvia kwa kupinda.
2: Inini. Inini pitichi kupinda kunyamasi.
3: Iwewe meshi hapa neno simba nchina hapa.
2: Ndapere kukusakaja nyamasi.
3: Nyama yangu yese kutohwaja mkutu wandikanya nini.
2: Ndapine kanda ziwe. Ngapine kanyi mchipa ya wako.
3: Mpindisa kudini mkukutu shuwa ndita ya wako chipo wanunga na kashona.
2: Ngapine. Ashopu iwa.
3: Jiberekea imaneo.
2: Izae mkaji wangu. Izae. Ngapine.
3: Kundikanya kudea nini nani.
2: Nada. Nubuira kanyi. Mafana ujone ya mchungkiri. Aende ya kutunda kusa mkaji wangu. Aende ya kutunda kutu. Kutokulana mbi. Ndawacho wa zina kukuna nyame kafoyoka. Inga afomino shpanga. Wena kubuza mkachuwa kuhuwe. Ndawacho shira papi nini. Wena kupotire nini kukukume kwa choni. Batulote.
5: Nchakuru matako kani.
2: Ndinawia kupuya neo. Ndinawia kupuya neo.
5: Matako kani. Mashamwale nini.
2: Ndinawia kupuya neo.
4: Saya. Kuru kuhi tike nikono.
2: Ndinawia kupuya neo mungu. Ndikuwia neo.
4: Kuru kuhi tike.
2: Matako.
3: Ndawe?
2: Ambe kusaba obise makibu yonto wawo. Tezo wana uzo jijisana. Ndino zoku venga hangu nini ngungungungungu. Poza kwa ndaka itali.
3: Mashumudikana kwa ndako velenga kunyumbeo. Kuti mwana wenyu ndaka mtola. Ndukutabasa kumfambisa mapao. Shpini ndaka mkanya kanya usukunye.
2: Andi jiku kanya kanya. Waka kujipa. Waka kujipa. Waka kujipa. Wendo wana rumayabiri vojone. Waka kujipa. Waka nguina mumu wenda kucheka kwa divirake. Obusa, ovio vunja mdoni kutikuna nyame ya kafeo. Zira jimwene chukuta subudi mwe mwaku.
3: Mashinanti.
2: Wakapinda kaviri, nagali waviri wafane huu wakapinda. Naenda kufamaji, wala wakenda kufamaji. Wakadini wakapata mkukochi. Na wakapata mkukochi, wana kukufa kujoni kumbiribiju wakia katia. Nyame ya kafeo. Kutaka pirimero mzinga, kakuya kenda kufunja samali. Kuna nyame ya kafeo kewe. Kakuya samali, kakupinda unda wana kukufamtira. Poco fundire au
3: si ne pesandio posso da mica quita jesu pelela
2: come una jesu o quando tonge nyalala vaka kufundita kanye nanga ipana chaitika kuti tino chicha mtundu wati galizo mtundu
3: nda munenda koleva kunyumba kwangu konda kapapo
2: asivunje mtu
3: anta inini kera mandikanyi sawandi noitawo kudini
2: ndenda
3: kuvelenga ku mambo
2: ndino feshali ndingodinyero inini feshali
3: manchichi sadoro ndimo.
2: Uwe inanga mkwetu wangu ndidi kumwedo.
3: Ninda inanga, nina ndidi
2: kumwa.
3: Imwa iba.
2: Ule, varuktevera. Varuktevera.
0: Zano. Zano.
1: Maparaji.
0: Izeri, unamba ya kutawula shitofu kushia mbusa. Kukome hongo shinofobia. Kukume kuwana mkajo bile sigunu. Ai, tabe inanga.
1: Lajipadote, azuna kati kutawula jehe kule mbusa mlamu.
0: Takupuka.
1: Ai. Tawula jehe kule mbusa mlamu. Walibona ya gumesule yu kanda inyame ya kafu.
0: Akula ina mazuru juu shashindi. Hasa tivunji nga mkaji wangu. Tezu iti wangi.
1: Nwe mkaji waki. Uye usi wakatu wala. Wone kuumba kwa kena. Ine mkukendavo suru kandavo nyame ya kafa.
0: Kakugira.
1: Wakati iji. Tazobojo. Kakutuala. Kakupinda kwa dira mumba kambake.
0: Kukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukuk kuchikora.
1: Ena anga vili kutwala nyama ile kinokudira mumba. Njake.
0: Chokuba. Wewe
1: wana kwa.
0: Chokuba shinovigba.
1: Ah. Yena mbava yona kuya kubira zvetu.
0: Non
1: pode. Gaju balido. Malandro gaju.
0: Atere.
1: Tistakashesha kukutengera doro.
0: Ha?
1: Tsinyero dzedu tafana zona Johnny to via kuno, tomtengera doro. Tomu yena wenda kubona nyama yakafayo.
5: Ndimo matatembo.
1: Ndau.
5: Muno asipi Johnny muno.
0: Kwashateni.
1: Kwashateni.
5: Mabotira no sala pano apo.
1: Na tinovisa.
5: Na hapana basi. Mabotini.
1: Hana basi.
5: Nozia mshambo jenje Johnny.
0: Tinosia mali.
1: Tinovisa.
4: Sasa vapera kulipa.
5: Vapera kulipa no mabotira. No mabotira?
4: Na vapera kulipa dinyeruye vapera kupekeja fumayo. Wapua di.
5: Fuma ndapua ndirikuda mabotira yo basi.
4: Inodikirana kuti vasiye mabotini.
5: Ndokupa kokomera
4: wa madoda angu. Alikunesa mani nkuwanika.
5: Roveja John Sibaka yo.
1: Mazoroze. Mazoroze.
4: Mujao.
1: Mazoroze. Hagar pano.
0: Hai hai.
4: Ukona bangala picha. Ndako suka msoro ngoti vantu ava avadikano continue kupona.
1: Mazoroze.
4: Wavaitiradi wo waita nini hako.
3: Kudini, sinda rangalira
1: ndiro. Mabona zvinda kufunja?
0: Ndiya mumba vanhu vari kunja.
1: Mabona zvinda kufunja? Nyama iye yakatwala kuvisa mumba iye.
0: Kuhira mumba.
1: Kuhira mumba kufishira zvitusuzvo. Mazoroje.
4: Mukuda chinyu.
1: Noe mukuda sini. Fumura msuru.
0: Hapana boshtia?
4: Hapana boshtia chinyu.
1: Takashaishentus.
4: Chachachi.
1: Takapose ndi kouri.
4: Chachachi.
1: Takakutengera doro dinyero jojoni haivo mulongo wabere subera. Bera lakona lenga lenye ronaga. Bera kuna siru?
5: Simi aloloshe, aloloshe mahala, ne wola uboni.
1: Ine itamareni, mayu. Ine itamareni.
4: Mama sireni mu?
1: Iwowe.
4: Wapitati Japan ndia?
1: Waka funchwa ndia ni twala zilo zedu pina naso. Waka funchwa ndia?
0: Ndia.
1: Waka
4: wala. Zile zile chini.
0: Zondoso waka twale ya
1: uzi. Waka twale ya uzi, uvi ya kutila mumba zi.
0: Mwana kajiwi ya uu.
1: Oha waka.
4: Walumbwani. Nyechani kudule ni mbredili.
0: Pashate.
1: Waida kudula chini.
4: Mkaji wangu kwa makapete.
1: Yani kudini?
4: Kunyada wangu wa makaita ya fish to sukuji.
1: Kinyada wangu?
0: Stenzive.
1: Stenzive.
4: Ndipa kisimbu ido wa makasumira ya sukuji.
1: Mashu waka umantisu ndiwe.
4: Uja mimisa cha mafisi na chano juwane.
0: Mazoroje utora mkaji kena naena kubawa mazoroje oi.
4: Uja kaitika. Nyama chao. Ne bangala ndaloja ya lina simpe kutakukwa ndini nitele.
0: Tina ntangwe
3: ndini.
1: Tina ntangwe ndini.
4: Ndono kema chini ndini. Yukulupato ndini.
1: Tina ntangwe ndini. Tei zive nye.
0: Zive nye zive nye.
1: Iho kutuwa la mkaji wako vya mbaraka. Kuguma festa. Uenda sulo vata.
4: Madodo kulupato ndini.
1: Ustoka makanda nyame ya kafeo ganjoo ya wayo.
4: Afina maipinda ya kaviri kaviri kena kwa shoja kuma. Kwa shoja hizi.
1: Mashuwa kenda usufana zwekala
4: kutu. Ayo nyela nandikuti.
1: Usufana zwekala
4: kutu. Wapana saunu ito. Desi yomu na chafu wapana
0: mwana. Mazoroje, tutakubesa ndi chona tusu hapa. Tuko chaka beze, tuhisana madanda. Tishamano shama atiri hamano hama. Zopira hapa.
4: Zwekanaka.
1: Anisezu ziva nukunyanda. Kavolongo meitira wea. Afina
4: yu. Mashuwa ngatiswa nane.
0: Toko buye.
4: Yishu. Ngatiti chana lume. Zopira rapano mchashu mocha wazo.
0: Atipuwi.
4: Ndakata mleche batatinyere ya mandi mwisalu. Mende kwa mwaye mchashu puwi na wazo.
1: Mashuwale o kawiyaye kuti. Mwanakaji. Hato hupamusi ngatende kumwatesi mbaraka. Ungada kumwa numkaji wako wawe. Endako tenga dolo. Uvia pano. Umwira pamusi. Angale jela. Wazwa. Angata kuziendela maji madoko ya na alimumba mwake ungaenda naye kubaraka unaitwa soma doda huko kwa Johnny nyama ya kafayoka
4: nyama zao
3: ndao ndao nini ndinaita kudini
4: not it is the gram dim
3: to hirirashi
4: kuna nyumba ya falasi tu baba yuko ili kunyama topeo ati vile gram tundondo madoda anazokala si komu akuanira mdoro de anandokala shindo pia kupinda Ngoti maningi makiri yado wana lumeo joni ya.
3: Anta topindasho kwa gara kanyamdima kui.
4: Na hape kanyamdima kundi. Kona kwa itikali zondosho. Asiki itikali pakaza dupanya dupopu wapa. Anta tipiru huiri ya isi kugala kondoi. Tindika nakena kugala kamsata zina ino.
3: Anta kontao yendaka kanywa wea. Ndishpensa kutindiwa mungu mangu. Anta ntunaita udini kukutu pshasala moyo mangu.
4: Ha iso isi naimini isa. Nkomundini kurupato. Ziri kwangu iso. Unovana ndini dispense ndaita kamwe ndinoita katatu. Cha unoda kumbira uchavunja mundu kuti ndakajipwa.
3: Ne kunyumbere.
4: Uda kuvunja.
3: Ndada kuvunja mai vakandibara.
4: Iwo isopo kubunja mbia mapwani para tende kupuwa mtombo madani wanangwaya kwi. Para tamba kubaloka chifuwa.
3: Eh majini mumango nini misha inopera.
4: Inopera unende kwa kumadoda mabiri we?
3: Nanda inopera. I Inopera ngokuti ndinomusotesa kudini mubazano mukepo na maparaji.
4: Polusi tikubuda mtundu uno.
3: Anta
4: inini wale do ndalekera.
2: walodolo ndalegera inida mkwena mgiresa ndifidiri mnyana mamwali
3: antao ininivo
2: iwa mkwena mgiresa tifidiri mnyana mamwali ngokuti mnyana mamwali apana ndhangu ishingapojwi apana ndhangu ishingatungeki wakamba kona mwali asinyiswa simba riesi nisatana awonu jandaka itale so nisatana wakantuma ini ndemira mabao ndemira pamusi
3: kakunditeka teka
1: kakunditeka wakarafata aye msambiki mdaka ajamashi ai barilino hili ya nuwana na mangwana
5: kanaka
1: nuwana na mangwana
4: musaya masaita kunini wea
5: nata vapira kulipa mabotiri vatopira kusia nata pachinazo
4: ok pamusiani tiritese vapulikili vedu mchudo tola imi muli panyumba pahukama mchudo tola mwana mjimai weni mwende na ena kubari shaka shaka. Isso é o que a gente quer com a maçã de pichu. Mas não é isso.

0: umanyikiri kuli mbumba mwanzeni munatibva ntsiku nongana elero bwera kudai tene muno mustudio yeri yemisidadzandekatai ndadzananza anga pambodzi na nzachi analongeka dzinachi
1: ini dzinanga ndinidzee lakasenjezera ntipanga nenemota
2: ndimwene anzanga muno mustudio radio musambiki ndimwene yakubva mukutibva mbuduzi zizinji dzakusiyana siyana pantsiku yalero ini dzinanga ndini Marques Amar kune mwanzeni tambirani mkono madyo
3: dzinanga ini ndi anyakubva radio musambiki dziko yapansi sene zinanga ndiri Felix Sever Jemusi ndirangonza adzuwa
0: ntupo ano ndi dzowa
3: dzowa
0: pembwi dadzana ife lero safuna tidziwe udidi na wipi wakuti mamuna anankazi pa nyumba asembana mbabala anawo awiri sokoti mamuna uyu base kapate khale yogwarda mayi uyu basati khale yamalonda kwenda thika kwenda kupi kwenda kupi kutsogolo kwandi mamayi uyu adzenda kachite impresho ku banku kuti dinyero enee nditane ndi bateri tena ndikwanise pitisa mamunanga pa base edidi nduki yeneyi inalumwa na ena imbona masiku ishi pinthu pyachitikadi pai ule basa alikuiphatadi yaoneka basa te chinchino cha chinjwambo adi chishefimbo sokoti ntsiku zina madzina pai uyu adzafuira maso na amayi anangwa kunja mkazi uyu adansakira basa uyu cha anduwala pakufuira maso pali pai uyu ndepinathuke makarasa wachi kakhala na mkazi wachiri kunja kule tepa maamangirwa nyumba pyentsene mbadziwa iye kuti basa inaphatene adandisakira nduyu tepa mayi wankuluyu asakhala nyumba ikorogani uyu wang'ono uyu ja maamangirwa nyumba tepa akoti safuna tidziwe udidi na wipi wa pinthu nongana pepe anzanga
1: ande ndimomwene maidomenga ninga mafungula ine ndi phembo ikulu maningi ndi phembo ina pansi anthu ponsene anthu onsene anakadzi kuti phembo neyi ndi phembo udidi ulipi uli makamaka ndi uyipi udidi amayi na pai mwazibvetsera kunjoko udidi ndi tinepa kuti mamuna na mkazi nyumba panango mbakwatana panango mbakhala pabodzi pene panango iwo asakhala kuti mamuna basa nkhabe mkazi asalima mbayisa mamuna mamunambo basa nkhabe aonsene azakhala pabodzi pene mbabverana ate kubala nawo uno ndi udidi mbuno thangwi yanji thangwi mamuna na mkazi pa nyumba akakhala mbabverana ate mbuzi muyumba kwatiwa seoneka madodo anthu mbongati ale kudabukawo abuka akhalambone chinthu nkhabe lero mkazi usho atani ampheza mamunachi maliza kuphata basa mamunambo ngazachema samulemezambo unole ndi udidi maningi ndi udidi unadziwefe inabalanga ine udidi usho pepi senda kutola tae ndinasiya payamalekeza kuti alongemwe pangono udidi
2: ndimomwene mbuya lakasi tapibva pensempe longemwe anthu kunchoko akwanisamo kupibvambo na nzeru zanu zansene zidaongemwe apa mbwenyi ine njira zinafuna kugwanda na ine nkhabe siyana tani naze zidaongemwe apa nduli mpyakulongera kuti udidi apa tingafuna kuweza nkwakulonga kuti tingakhala pa banja ife mamuna na mkazi asafuna phedzane apasani njira didi apasani lusu tuwera makhaliro awo fambi mwa didi tuwera na piana akhalembo akufansa pepo na ungumi wa didi thangwi pangaphatwa basa pepo tinaona kuti tinakwanisa pang'ono na pang'ono kukunda ucherengi ndi thangwi ineci nchino kungacha kuncha musaona anthu phana mana ayi anaenda kalima ayi anaenda kagulisa makala ayi anaenda kagulisanji tuwera phedzana mukuona tu nonga mphembwi na ife pa ntsiku ya lero iri kutifunzisa ife kuti munthu ansene akuchitira cha udidi safunambo mbwezerembo na udidi mbwenyi apa baba uyo hadazindikira tayo pa mphamvu zansene zidachita mkazi toyera kunsakira basa aionadi basa lero na kobira mphakamiso kaphata mayi akwanisa kumphetsa pensene yaoneka basa lero mbwenyi baba uchu azuzindikira tayi mphamvu zidaita mayi toyera iye afikire pambuto ineyi aphati basa mbwenyi iye akwanisa kundwala mayi uli mukuona tu kudungunya kuna funa chita maya hapa iye baba uli nkaka na mungumia didi kwe kuna pate kuli basa poti kuzakata mangiso kwe kumukona tangu yanchi tangu ule dansa kila basa kudungunya pa zina pachi pa nsolo pachi mkona tu nunga baba ushu a si baba udi ditai tangu iye pia nsempi da chita ipia zuzu zindikira tayo zindikira maya da chita mpamvu zansendi ya muna zinji chinchinu aseta nziru zizu maya peza mwadidi kutindi kupeza mamunanga tuwila mangwana angona basa anakwanisa mkundu zindikira mkwenye baba ushu azuka ananziru zadidi ansange ndika funa tomatepa
0: nanji tadziru na mulendo muno mulendo ndia napanyoka pweko Vicente
3: uyu payunkulu uyu payunkulu uyu ananziru za kuipa mkaza kumpasa nziru anga mamunanga ndia kusakira basa tepa iye
0: I Nzizi uno, ungakala na nkazi, mbatsala kana, kuti mwenye mamunango oi, oka mizachi ya panduka ni ngulirembo, onza patu zachi za panduka ni ngulirembo, mkazi uno usafunika kumpata na manjama hili. Sasao na mai ushu, achita pionseni na pionseni kuti mamunanga, akwa nisipata basa kuti tipeza ni pano. Uno ni mai, imwe pai, mkazi nonganono ni mai. Iwe siwe mbali achita, iwe ndiwe nyapena. Majia na wabali achikuti nzizuno, alukutuka ujolijo nzizuno, chova shtaduma. Majia tsalakanira iwe, kuti mamunanga, akali na basi edidi, kuti mangwana tipezani. Agora imwe tengi kumpidiri takutongulu mkazi nonganono, anakwanisa tsalakana kuti shi, mwana chiro mamunanga, iye ndi gwarda, na masiku basa nja kukupa imu. Bo, ini nitani, nimpitisi basi edidi, uno ndi mai wano wachiwiri. Imwe tengi ziwa kuti unosi nkazi anga tai. Unoni mai wanga wachiri. Anakwani sambo nyerezera kuti mwenye mamunanga. Apate mkubase edidi. Kunu ya bali achianawa anatabuka. Agora papa. Imwe pwati nga kala kunja kwa kukomera nitani. Amu nansena sapichita pipi. Maji tengi ziwa kuti uno uli anaini panyumba mei wawo ana. Unoni mei wanga. Tangu mbutu inaini nzizunu. Ia chita kuoraji. Kwenda kagumaguma te kwa nisa deveri dinyero. Mpipi nzizuno alukugwa na kulamuka na kuipagali. Tangwila yange ni. Agora ono ono mpodi kutine ninduwale. Muntu wanzeru asachitatepo. Agora pepi pinachitemu pia kuti muonana angu kunja. Mwakwata makara sawa na makamiza muenda kakaa kunja. Mwamama anga nyumba kweku. Agora muntu nonga nono. Kweku paila kasi tipezinimu.
1: Andi maenduminga. Maesheni paivisenti. Mwalonga maningi. Tangu if and tangu mundu nensa ai asina sokatepa konza mwendo dilo mangwana no kumakandale wanyira pankwiriro mangwana kuna kuyana kupi asena songa misangani ja ndakuya pano misangani ndani uno ndi mwambo andi ndiwe mweneri kuti alipo akazanango akasemwa na mamuna asonga yenda sembwa Nini babanja, nina mamunanga. Mkondi mamuna mbache mkabi basa, mamuna mkabi basa. Iye, ataka nandule mamuna, seku ntawa, bakana babu zipeni. Nyato ni nyatwa, nunga mbuya chena longa pano kwenda kukule mego, kwenda kaya, kwenda marumeo, kwa kula uchema. Mkazu no, mbaza kugulisa, imba mba kumbuka kutishi, anti. Ile ni yeni kuipata, mamunanga ni rova. Mbaza nja ugwarda. Luma na imbu na masiku. Paini. Buke gwala lini basa kita paini. Siya patrao. Basa gwala lini yine. Paini usi patrao. Anita paini usi patrao. Luma na kuluma na imbu. Kuluma na masiku. Tani. Nani yine. Mamunanga basa na ishi. Chukutoma. Ini mana kunyuboku. Nisa kuwenda kene. Bibi minangu mbule. Pakuti kuwenda papuzibia. Nisa kuzonsene. Anita mamunanga linyeri ishi. Na kustakira basa. Basa yonadi, basa pokona basa pale mbo, wa, basa ndi basa, wa, mamunole, ninyo akaipatadi. wipi ulonga maladominga pano nditinepa kuti ii mamu na ule na kupata basa na kuona mkazi ule adasakila basa ule sinkazi vitae ena kasakambu ya kembo chibwenji lukadunga nyamalawe mkazi ukunja dinyezo zeti kapata ukuli pili dinyezo zi kapata ukuli zile tani pino akamotorisha akamotorisha mamu na ule
0: kali ya kali guarda pitishi kudula dra agora jinjino ni motorista
1: hei Ndao, napigo lukote njilo mutani, nonsege, mamu nune tani, chango, sakangazi nangu cha. Kumangila nyumba, wakule mkazushu, ne kumangila nyumba, ne ana. Uno, pai ndu wipi, pai ndu wipi, uno, simwe mutai. Mkazako ndi mkazako. Mkazo kunja ni mkazo kunja, mkazo kunja. Mkazo kuone, pulu mpehaji pita nkitewe, udidu nkitewe. Dia inafuadua lewe, dia inafuadua kupa, anaenda kakusia pa mamba ano. Makusia babwa, ndini kazako nye ule. Mbili kutipaye, kaimwe wene kamanganyo mbaile. Mkazi ule mumbulu saende. Mupilise, mkazanu, adabele mwana. Ule, ndi chongorongo. Paisheni.
2: Ah, ni mchongolongo, maungadi, madidi, maunga chisena chadi ni mchongolongo. Ah, chikuwa na chinchini mpuya lakasi, ndia zinja muna akulima na mchongolongo mwada dongemu hapa tepa. Ndia zinji, chinchini wa muna, akubuka mamizimao tuwelela tenzo. Ifika panangu tika nyeriza kuti, mundu angakula, panangu mamuna angakula, sakana nzeri maningi mpwenye lipu anangu, angakula panangu, mnesa kana nzeri za kumanga tae mpwenye, asikana nziru za kubodola. Asa zikata ama ndia zinja muna daunefi mpisa umu. Ata pa nyumba. Mbasi ya mai pa nyumba. Na anapiana. Ne kwa chita madispeza ngabi ata na kutana. Tuwelela kazi nangu kunja. Angafika kweko na makobili achale. Panangu anga zakamala. Basa napate kuli ya zakamala kweko. Asa zikata mangi swambu na nkazi kukwe kudendei kuli. Tangu nkazi zuri kudendei. Asafuna kubirizaji. Angaona zamala kubirizaji. Mamuna kuduwala. Asa zika ntamangi sababa. Bwiri yangu njimba kwano. Hei ningaji. If tika sinzika basi. Tuzufi na tuira tikali. Mamuna nangazi panda. Asa zika ntamangi sa kukwati kwenda kamponya. Panangu anasaka ambu mtu wachisa choki kukuna mamuna nangu. Hali kuduwala bwiri yangu kampangeni ubaliate zika nkwata. Mkona tutangu yanji. Changu andu chinchino akulimwa na tenzo. Akulimwa na radio. Akulimwa na pinchu pia kuipa mba piwona ye mba konda kuzindikira kuti tenzwishi na limwa na iye mangwana na zikansi hapa pa usiwa na zikansi hapa ucherengi. Nja zinja muna daunefi, simbozi basi tai. Nja zinji, amuna siya mai pa nyumba mba enda kutenzo. Panangu pia kapiwiri pitatu, mbwenye asabwe kunyumba alamala. Mkona tutangu yanji. Kwee kunkazi kudendee kule. Akamfuna pamidzidzi kapate basa, akamfuna tangwa kana ngumi, mbwenye chinchino amuona kuti basa nkabevi. Ngumi achi uda nzwane yule nkabevi. Pepo, ma yule ndia wakutoma kuntamangi sa mamuna ule. Baba ule na kusweka nzeru, asabwire pondu kupi, kunyumba, kudasitia nkazacha kugari, uku wiku dabuke uku wankazunangwa chwiri uku. Kuda bukea mkazo chwiri huku, kudendeka chite nyumba, asa zikaisia nyumba na mkazo ule. Mkona tu, pepi tukona kuti ifya muna tisafana tichinji makaliro, tichinji nzeru, nzeru sinefe za kuipezi, bilante ziki kukwecha, ngako tipeza chindu nzeru zeru staya nzanga.
3: Chinchino, amuna chinchino haya, nzeru zao za kuipa, akunyengeto na chembere, mkazo kutoba ni mkazako, ndi maya pa nyumba, ndi mwafirana deshi jia kutoma na jia kumalisa akunyengeto na tenzo tenzo hii mangwana anafira kukokota mangwana anatuna panjira tukuona mamuna nangu panjira hape ngwandu ngwandu ndi mamuna hache panjira
0: ine natimiza basi pepa papagoti pai mbumu zati mwepata basa tai akazi yao ne mukaona mukadikira musakiru basa mupate tena kuti mwende kasirire. Tangu deji ya kale ya kazi ya kalipu. midzidzi kakale mwegwadere mukakona kwasirire mungutani mukakalira nkazu yachiti penzeni penzeni kuna imo para kuti mukwanisisirira akazi ale kwazi iye mamuno yakakhana palano kuti mbwenyini chaka chena dzakhale nembo mwadidi ah ine tekunsembera nzati thangwe pepi kuti apichite piatoma kali yakanyerezera pepi so kuti pai kutsogolo kwandima pena dzamala malo thangwira kudungunya kwankazi uyu mbaenda ambukakhala pantsi na famili yake kuti mbwenyisheni adzachinja akadziwe mwe ule mbalumwana imbule ah chinjino pano mwana mwana ponde mimberi rugwe ndasakira basa ndine burutu achi pai akazi mungaona awiri atatu mbalonga makani ana akulongera na dzinako pina malamalo pina malamalo thangwiye uyu ndiye akakhonda kugona na masiku kuti peremeni chimamunanga one mbo basa thangwe angaona basa ana awa kuxikola tani tinaphedzana agora palero iwe mbukwata nkazi chitaburutu ako kakufiya riri dinyero mbakupitisa basa iwe tepa xa wadzenda koonana angwali kuti ndeye akazi yadidi machi pakudungunya kwa nkazi uyu thangwira iyembo abali wambo ana famidya chemo famidya achiri kugona na njala machi yemba chiundari dinyero mbapitisa iwe basa uku iwe palero wakwata iye chitaburutu wachenjera kwenda kasaka akazi anangwa tembo manga nyumba kweko nyumba ili chino madokumento ntsene mankazi dzina piyapita mphyankazi ne ush wankulu nkhabi voje kuti anenda kale kathamangisole thangwe makarta ntsene iwo ikhana dzinoli na kukomerwa na nkazi onofo agora unatcherengesa anako thangwira iwo ungayenda anako anasala padzuwa nyumba ikorogali maya anadzaiona kupidinyere kupagale anathamangisa anafamba nzeka nzeka anu malonga machipeyi wawo tikhamuona nkamiyaone ntsene langanani padasiye nkazi pai pena ungakhanga uburutu wakudzalirane bvunzisani imbo anango kuti makhaliro nditani thangwe manera adachita mamuna uyu funa dzasiyana nzeka nzeka iwo unaenda kamangira nkazi wachiwiri nyumba nkhadziwa wanongu fiti unasakewa nkhadziwa iwo unafasedwa iwo unaenda kamangira nkazi wachiwiri nyumba wanovu mbusiya ushi pa nyumba yakurogari uli kupiona kuti nchimedzo chinasakewa ichi tiulakasi
1: ane ndi mumweni madominga baisheni pa vicente unolonge funo ndi mwambo mwambo mwambo tangu ine ndikalonga kuti mwambo mwambo ndi chinthu kinakhala ndi chinthu kinapasa umunthu munthu khalekhale munthu ndi mwambo munthu akoseka mwambo ndi siberube mbapo ife tikakhala na mkazi mkazako ndi mkazako ife amuna onsene tisayenda kunja kama mamuna anonga ini nkakuenda kunja tata wachi amuna onsene asayenda kunja mbapo uziwe kuti ine ndina mkazanga ya pukuta mulomo pupusa mulomo udye pukuta mulomo ukhonde kukhala njibwiri njibwiri iwe mamuna anzanga unena kamanga nyumba mangira mkazi ochiwiri mbusiya mkazako adakusakira basa una mwambo ngabe mwambo iwe nzanga ngabe mwambo mamuna nzanga ngabe mwambo mbelini kuti iwe kawamanga nyumba mangira nkazi ule sakambulinya inango mangira mbushu kuti anako asalembo padidi bwe ife tikamanga nyumba ndi kusogolo kwa anatu tizungu songa futuru ya futuru ya dushfijus sikafiri ndi kusogolo kwa anatu kusokolo kwa anathu nkubvika kuti wafa iwo kude waenda kuna mulungu anako nkhambisa amathabuka anasala na nyumba yapewawo pole aligulisa anapidziwa ndiuja iwo lero mkazako alatomanewo pakutoma iwo mukagwara dadi painini usiyani patrao iwe mulimona imbo namasiku phuphu pansi tetete negona be mkaza mamunanga utambanyatu diyenjishi kaphati basa ta unsiye nkazi uno mbwena kakasema nkazi nango mangira nyumba amuna nzanga kakhaife sapikita tipisiye bebe uno ndi nsambo kuipa ulonga manadominga pano ndi nsambo kuipa ine paisheni nkhambe kuenda kutali
2: tapibva nda mati pasa lusi nango pepi kazinji tisatifunzise ife kuti wathu ndi wathu ine pakutoma tisafuna tilemeze nkazi athu anayi pa nyumba. Adati tiyepenseni tabala naye na piana, atisakira basa, achita malonda, kubiri ati mbaka, mbaka isunganiza tuwela tipati basa, leru muntu no. Tisafuna tinsimbi, uli mamuna onseni, anakonda simba nkazachi na na piansempi da mpeza na hii pepa nyumba, mamunona ndisubiru benonga pida vefi ndulu, umuifu tisafuna tisimbi ya kazatu. Sepizio ndia muna zinji pa nyumba, nkabi tongwa na nkazi tayo. Mamu nkazi nkabi fala kuna amuna nangu mpisa saunefi. Amuna na, ndi masubiru bia na, yusafu nambu kalipansi, uvi nzeru zina nkazi, nonga nzatu ushataika. Mamuna nkazi nsekira makubiri mba inakapata basa, liru nkaku nsimba nkazino. Nduli makuchitia ujidi ule da mpeza pantiku ya dzulu. Uno akubweze na uipi mpapu muntu no. Mamuno no. Kusogol kwa ndima. Anazika zindikira ndembu lembu. Changu kwa nseni kunende kuli mba vunga makubiri achi mba kuonda zindikira nduli ule na chitira ujidi muntu no. Asazika tabuka kusogol kwa ndima mkwana tu. Ndia zinji ya muna chinchino, akuonefi mpisa, akutaika simbozi basi tayo. Ndia zinji, ndipi donga mbuya lakasi, ndulu kutia muna zinji. Asakana unangu, sobrisalenti, nkazi unangu, wankundu, nkundu umutipi. Asakwata sobrisalenti, ndipi nongeni mizizi nangu. Kuti, ifi ya andu tisamangambu rode sobrisalenti nduli. Kuna muna, kuna kazi, mangarode sobrisalenti, kuti mamunanga ngaenda kubasa. Ndina sana mamuna nangu wadabali ni kunduru shtepa. Panangu nkazi nangu angaenda kumunda. Ndina sana na nkazi nangu ndabala kunduru. Nduri matu ifya muna. Tabala nkazi nangu mpuya lakasi. Pinatione mpitifamba chae nkako mwanda chae kuti tabala muntu nangu nduru mutepa. Nchitanguine kazi zinja muna nangu. Mkazi nangu sweka kwenye panangu nsikuzingasi. Abwira nkazi nangu panyumba mkwana tu. Pepe sazakati bodola ifya andu. Tafuna tilemezi nkazi adatipasa. Mungu adabaya naifia na piana, ansanga hindi kafuna timisa mafalana.
3: Chinchino, vyakunesa. Amuna chinchino chungu kufungula masu. Nkazako kutoma ni nkazako yeni memu. Uli nkazane kunja kwa kunja kule. Ndi viralata kumisalongo kwa kunja kule. Ziku munu. Maishi tingu kaa gashu gashu na nkazachi. Mbakwele kumimba mamunaji. Kwa nkazachi pala tani, murumuri pasupachisa pala, umare.
0: Marisa zina.
3: Zinanga ndi Felix Sefa Jemus.
1: Ndupu wako.
3: Angonda zua.
1: Ande ni mwene inibano nionga pe kumalisa. Ife telonga malingi. Mwana dumenga kubusansozi. Paishene kubusansozi. Mwana tusevo yo kubusansozi. Tangwa njanji. Tangwa mpepepe mpe kusukwalisa. Kute mkaza tabuka. Mamunanga nende mpilisibasa. Mbapu mamuna banzunguli ya kwa mbamea. Banzunguli ya mbamangandale. Kwa ife amuna mpelidi mpelidi. Ife tikolonga amuna ne. Masobana ngombe tinonga makazi ne ke ali yabepe sisemu na basi tae imakazi mukupikitambo babu lero soto tolonga anji tikulanga lero tukupasa mwambo amuna imamuna tukupasa ni mwambo lero mukakala kuti maona udidi mukonde duala nkazano opa nyumba nkaza kupa nyumba ndi mako kize kwa mulungu songa mbuje matongero kishanu na poe kitapelikwale ndi pintu upe kune samaningi pe lukwale upombo ndi kweko unafuza lukwale upombo ndio unafuza nyumba zatu ife amuna ndisapenga maningi kupita kazi tikaona pangwana basa nkaza kunga kwa mfuna vila safuna nkazo kupi safuna nkazo ule mkwanda nkazo anendele ule ndizi mtu ini nkaza kwa nakutale ili linapangana zinanga ninezela kazi njezela ntupuanga ninebota.
2: Ndi mwe ni anzanga, pepi kazi zinji pisaitika. Tangu apa atikafuna maeduminga kada funza kuti. Ndi tangu anji kazi zinji ya muna sasika kana akazi nangu. Anga toma patabasa. Panao anga konda patabasa ya sakufulika panyumba fule. Mungafika mizizi kutondole. Panzizi utandato kumaulo. Uma usero kumaulo. Muna ngumana lipa nyumba. Nga buluka tai. Akuota moto pa nyumba maya kupika hapa iya kuota moto hapa tepa ngabi kakutana mai tai panangu akukazingwa mama primanga akuja pepe tangwa nchi ngabi chachi mburu satayo mbapati basa basa nsikuimbozi akazi sajita chinji akakana mai panyumba mizizo kupikeli mchidodo mule iye kakapa kundu otambu motu tana kutundolo kutepa ingazeka fika mizizinamba kana kobile ngako mpata panyumba tangu yanji iye kusweka nsolo na kuona mburisa macha na makobile mtu nsene na kana makobile ndia zinja de swift kuna pale kuna munakuru pika kalemba zati patabasa akakana kazumbozi basa mbwenye peda chinje basi mba patabasa alenda kasaka nkazuna kunja mai huyu alachita nai piaka na piaka pa ucherengi mba kuanda patabasa nzizunua mamu noyu pida tomekwe ni patabasa ansiratu mai huli zipa mai huli tanitane setete patani pizinji zuku ndibalikira tai nda mwona chama siku ini pida nsembeni tantani mkwona tu mbwenye mizizi ya kali mba zati kana kubiri haka mwona tai kuteipa nkazi mbwenye kumwona liru, na akali watunga pangonu, neni tunganga ngabi, ini ndichiri jofi, iya akulupala mkwona, akuona chinchini tangu yanji, ana makobili mburu samaji, ndia zinja daunefia pale, kuna muna kulu, aenda kasia nkazi wa panyumba, na kuona nkazi nangu wakuncho tangu yi mburu samaji na makobili, ndipe pika mfana timizeni pa nonga mafala, akumalisira, kuna ifia muna, birani tilemezeni akazatu, pansikwele sapizwa ndia zinji panzisuna kutifa pa ino programatu ya mwambo kutipeza. Tukupasa na mwambo panu. Biranti ilimezeni po kutoma abaliato pa nyumba. Mkazi na napiana. Mkwona tu. Tsenzu ndi tsenzeni. Tsenzu ya mbele sa zika maa nkukota. Ine inajitemu ndi tsenzu kunjo kuntiku zina mazina. Amuna zika kalira manja pa nyumba. Amai muna ndilikire na ndikadateika. Na onga ndikadateika cha. Mkwona tu. Akali mafalanga kumalisi ya pansiku ya liru. Ini zinanga tini markezi za marku. Nye mwanseni salamu wadidi.
0: Mwapiva munamu. Mwapiva. Ziwani chita ndakuta. Nkazi ya lutari. Magereja kachita nandu uyu. Ninji juju. Kuti mamunanga pemenu jaiwo nembu basa. Agora leru basa. Mwaitza iwo nadi. Chita ndakuta nhabi ziwavi. Boni tani dinsembele nzachembo. Iye jaa. Ne ziwalonga chizungu nhabi. Nengha kwa nise kamakia juli. Anangole za kulapa papa. Majuu ya turari maningu cherengi wanimu. Atea nalero alukuturari tangwa kupagali mangawa. Abasa hili depitewe. Agora iwe tengi ziwa pereka ndakuta kuna iye machibebe ndakuta. Ine ngaku mwonave nkazi nongana iwe. Napida chitewe nembali angeni ine ngaku pikwanisa bebe. Tengi chita ndakuta para koti bensa ibweri bonto basa. Tangu pakudungunya pankazi uyu. Atea iwe koti zonga nkazanga kundiloza. Tangu ngafamba iwe. Una pangwe kuti kodi pai nkazu inchifua mwanjunja tika mwamdawi siranje japi na zakupasa manya zupindip tangu nkazu ifuna afambe mbashpirikara agora azari funa zitani funa zukudzeni agora imu dziwani pereka ndakuta imu dziwani lemedza kuti ndi mai wana ndabuka naye kutali base na ine nzidzuno alutali ndiye uno uyu ine ndadya kushtati uno uya kenda kagulisa pyanje pyanje mbadzabwere saufa panyuma tengi dziwa pereka ndakuta para kuti bensa zibwere zinango mbwenye tae ndachenjera ne makiyaji nkadziwa ne miro mungadziwe kabato ule asadziwa pyenzeni papa pina dzamala malu pinthi ife dzidzi yathu watapa manja tapereka takuta kulimbumba mwanzeni mudati vesera ntsiku yalero ine adetsogolera programa dzinanga ndine dominga Manuel, nziz, apata nchino, ndiluiji, Marijani, Pedro, Mateus, salani.

dimingu la kacheneswa dimingu lo kwenda ko hwashowa mashanga yo kama vinga zvirikuita kudina kati a ichirikuhwiwawo mphiripiri mumulambo wa asave yo ngova jirikwana kuita sere makumashanu museso nomseso mulangamona mpurukire sule komumbo kuna umweni.

Batani bajati ende ma Julia munogali renyi nguva jishwa na kuita gumi jomangwanani maku matatu mseswa. No mseswa msere Radio Msambiki mabasa ngondi mechindao. Dimingu lakacheneswa madoda mamuzimu shurukita kudini. Kuno magese nga njopira mutizwa mbuki ya kuchenga kuda kwedu mwanamwe. Munotile gerera magese ndone nga ajima. Ndenga ndina Castro akati ma Julia ndenga ndina putu kuku. Tashinanga ma Julia mwanamwe, ndabata mlenje, katibate baja vanedu varhiva chiguta, sule kumumbu kuna umweni. Castro, ulipo?

nandilonga ndatani ndatani ndatani ndibana ndinazo ndiwa ndatani ndatani ndatani

0: Muchunga mijo mpurukiri u radio Msambiki, tavia musiku ozuvaro nyamasirino, dimingulo viki no chimwezi chirongwa chomazwi akangwara. Mumazwi akangwara, mu usiku ozuvaro nyamasirino, ndiri kuperekejwa ndi baba Augusto Sekanye Mazamera. Baba Mazamera, mabozi noti.
1: Mabozi noti, mwese munotizwa, mabozi noti wa sakramento na hapa ukama. Novese vapurukiri wanodakalira chirongwa chomazwi akangwara. Zinarangu ndini Augusto Sekanye Mazamera, mwana wabundu.
0: Tinabonga zvikuru ani maningi ngokuza kumaita kuno ku Radio Msambiki. Chakadi baba Paukama valimo kuno ku studio cha Radio Msambiki. Mabozi noti baba Paukama.
2: Mabozi noti wadone muno munyumba na imumu makatenje mupurutana shirongo shincho mazuko ngwala musiku uzuvula nge Marcelino. Jose Paukama ndini.
0: Chakadi ari kumuchini jompepo ndi Luis Marijani. Zoti inini ndini João Sacramento. Komuri tiri kuti gumanyi zvakanaka ku ano mazwi akangwara. Warota kutanga no mazwi otinao musiku ozuva ro nyamasirino. Asi takuti titange no mazwi otatumihwa ngovamwe mu WhatsApp. Takuti chitongwambe tazo mpurukiyo.
3: Zina langu ndini Obedi Nova Nova Sofala. Ini ndina magama mabiri ondida kuziva. Gama lokutanga linoti mbumumu no mbumumu ya mponji. Loda kulele ni gama ilwari. Rushpiri linoti kumija muzwa kugonda urukuro.
0: Chakadi, ndio na mazwi otatumihwa ndi baba Obed ngo WhatsApp. Ngatitange no lokutungamira lokuti mpumumu no mpumumu ya mbonji. Antanga ndiani, baba Mazamera?
1: Zvakanaka baba Obed, tinobonga mushivano vasofala. Tinobonga gama lokutanga mpumumu no mpumumu ya mbonji. Mpumumu no mpumumu ya mbonji tidokunanga kudali. Shidoko no shidoko. Shinaita shikuruwani. Ngokuti ndina gova tingaita mwezani songobwaniyo muna gova lilikibani kamatafuna muna gova lilikampolongwe gova lo kampolongo libisa sako mbili gova lo kamafuna libisa sako mbili makavenga jinyata sako mlongo muna ndavangeni ini kwa vapadoko ini kwa vapadoko mazivenga pandopu zawanda zilo zia antamu sunanga kuti shidoko no shidoko wakashivenga pandopu shinokulo sunanga kuti mpumumu no mpumumu ya mponji toda kududu jira kuti mpumumu ya chini mpumumu pa muviri ungatakika po zimba. Uvye demu na utakikazi. Duzuna pondo po zimba azi. Antamu apa paka zimba, apa po zimba. Apa panga zo dalikirana. Apa zungoto zobata na peta shivonji shikuru wana. Yunu mbati mpumumu ya mponji.
0: Baba Paukama, mpumumu no mpumumu ya mponji. Ane kunangeji mazuya, munga nyinge jirini.
2: Chakadi nizona, mpumumu no mpumumu ya mponji. Chakadi nizona ngukuti. Iku venganisa zviru zviri. Inipadoku kuzo venganisa pa zazu zinji. Mufana niso uningaita pangukudali kuti nyamasi chaitashish nyamasi dimingu halo tadokulewa dimingu musiku uno kusuti muzishanu jese mutaundu munu kandika muna vantu vashindo famba kukumbira vanazo kumutaundu mumu kala kwa jie famba kukumbira hapo zinupo zumseri hapo zupo zufu hapo zupo zumabonore kuzivangalisa jese iso jase zinji vana nukoha nji kumbiri nitahatu mulongo muna mkuti wafashipua padoku mpira sokwana kita zinji ndiyo ndawe nangwa kuti mpumumu inuzita mponji kuzivangalisa mpumumu mbiripu jinita mponji kulanga kuti padoku no padoku kakuzo zvenganisa zvinita zvizinji acho kuti mpumumu mbiri jingata tentatu mulongo muna inita mponji basi areke kita mponji
1: ndizona kuti majibaba mazinji munozone vashirola vakaji vakawanda vanaitira kudeya kuti ndorora mukaji obara mwana pachada kulumula nonga ndakagara agonda kakanika na vakaji vaviri pachada kulera mwana uwo wanawo mimba uwo balavo bara ntao ini kuna vaviri kuna vaviri ntao ukama wawanda
0: mchakani kuzote mazwi ospiri ovatipekecha baba Obedi ukuti kumija fupa kugonda rukuru adakuna nini
2: zvakanaka kumija fupa ikugonda lukulo kana kuti gonda dokoliro chimwe zvishinda hashi vamwene vanda vakandowanda shinda chakandowanda hashi muprovinsi yenu Sofala kuda kunanga kuti isimba wese muntu anenda kuchocha zviro ikugonda vo simba nkuti mbikwe hove ii kwa vari fupa mizo o kreketa nkuti kreketa hove mwene ziki kuti na mizo zimwenja kakula chakavanga maningi kakatuku kakumija mizo o kreketa machisiro unaweya kudea kuti unenda kukiga pamoyo kana kuti paulukulo au ngaomiji iwe nga umija kukribu kugonda na nguti dokule languli da kavanga nina umija mizo yu. Una nguti iwewe chunenda kwa chocha na ngudokule mwana kaji. Uli mwana ujija shkola na ngunu mwana makule masere. Ulawola mwana kaji. Ndiyo na kuginda mbafu. Ufiri kuginda baba kutu. Ndiyo mkaji baba wani nitengira gagala mkaji. Unga nitengira gagala ndi baba. Anonga tengira foya ndi baba selikabwa. angatenga kwa mesha ni baba jose angatenga kwa baba nukulupite jose anshopi uwa tolola mkaji dangwa micha mwana wa mtu tovangai ndivo kugonda mbafu joko jika nukubata basa paka misa kutila kuti uhiste mka joko nji ndio ndawa nangkuti kumija fupa ikugonda lukulu nangkuti jose zonanda kwa chocha hewewe unika kushindira oga nangkuti nini ndina umu kubata basa nalasimbe kubata basa ndihise kana kuti nukuponesa jawe jindanda kwa mesheri jindanda kwa chocha
0: njakani baba mazamera
1: ndi zona ngukuti tingana nga kudale mundu wa langalia kutuda kubaka nyumba wabaka nyumba otema mamiti uonganiza kuti hui wotaka wano wakia nyumba wabia wabaka wano nangiti mamiti haya kwani hakwani mamiti haya chii mwotanda uonganiza dakati ii nyumba wakano zwala nyumba hama yangu ibasa guruwani yobako nyumba yeo ukala ila mamiti ya nda kutema wenda kutema uvia upakichi wapakili mamiti ya ukala ila na kapafata no njiki ya papadika wani kwa njiki zese zese anta wonga sungungu chii deshinda kafito shitema mamiti ya kona hakwani nanga watu amba jivo lukuda kutubaka nyumba to zivangirei nguti ibasa nisonda sonda sune zainza kuti mundu wakada kuha chito chakakula kupindirija udokoliko lakolo unokamiwa mundu dikana kuha chito chakakula ushinyinda kuti dokoliko languli ili lakakula suno kwa nina ndakashimija meju shinopinda kenda mdani ta mundu wese wakada kita chilo pimai simba lako kutinda kita chilo ichi ndino shikuwa nisa kana andi shikuwa nisa
0: shakanaka wona baba Obedi vati tumira amweni mazwi nga aya
3: nila kuziva matadawala iti Uvia ngolo gombe, romturu, ropisa. Fila kula hivi ni kama iluwale.
0: Mshakati, uvia ngolo gombe, romturu, ropisa. Baba paukama mutanga wendo huno, adakunanga nye mazuya.
2: Mshakati, uvia ngolo gombe, ngolo mturu, ropisa. Imwana imundu okulekera kuzwa. Imundu okulekera kuzwa ngukuti, iwewe unupinda kulukwenda. Mnoze kuti vantu wasinche wale vanenda kubata mabasa. Shikamwe kwa nenda kubata mabasha shaso zivu kama kusuhuliza sule mangwana. Kuna mkutu kuna wakama makole mavili matatu, mashana matantatu gumilo makole kondhoyo, nosoko haridilese kanyi. Hakuna, ulimuhi kondhoyo. Limweni zuba unuzeta kuvia ngupa mpingo kondhoyo, ushuhuaja. Mkuti zuhuno gala kondhoyo nangu shibata basalia, ushuwana zuhuno wana, ushitoha, ushitotamba kondhoyo, danga manakaji, danga dolo kondhoyo, ushitomiwa. Shikamwe zoro unuzuhuaja, hakuna mkutu nasokuvona, wadoku ziva kanyi. Mazona nita. Pukudepu kuziva kanyi hapa, wadoku vya ngolo gombe, shalo mtulia opisa, wadoku vya ngupa mpingo, wakatuwa, uchaveriketi. Obia ghosha pamuzi. Maso asizona mapindiro akabye kupinda ndona zulu kupinda akahanga zulu. Nyamaso obia pampingo. Chunashwa pano kuyo shuhwaje kuyo konisazwa vantu. Ukama huye uche bwepo ina ono ngalwanga kubasa. Maso kuna nguti obia ngolo gombe nguti kumpiri ko lumpiri ilu luntulu lupisa.
0: Baba mazamera.
1: Sokana kandizona tingana ngakudai. Inini ndina shibazali changa na shitoro shirosha. Pa shirosha paya. Vantu anoya kotenga vamwana anoya kofiali pondhopo. Vanofiali wea vaya wakare gira kundi pagali magava angu. Vanaita nyowa vopota pashiro japea. Vapindisu ngugbanchile vipinda andirone. Vanopina ngukumweni. Vanumazuna ngaha vangana mazua ea veidea kutenga zilo pano hapa. Kana kufiali pano hapa. Vipinda ngopano. Uwaruto wawono vopinda ngapo nzinyi. Vonanga wa. Vopinda ngolo gombe. Mturu wopisa. Vinopisi sare janyowa magava haya. Anulamba upagahu ya nduona nudini. So pisa mkutu wakampira kuvia apa. Kundo paralisu basa kumundu nea doto chonga mija. Nangata kuniko brani magawaya. Vopota wa opina ngolo gombe wa shire gira kuvoneka. Ntansuda kuna mkuti. Mundu. Pano shatisa. Hapindizwe ndipona. Anopota opina mkumweni. Nepo na pagwanja pagwanja. Wotezuga pagwanja epo. Aofambizwe ndipona. Tekupina ngoma usho otosia pagwanja pagachena. Kandu wapashaisha ndio.
0: Taduru jira kudari mazwi utatumi huango WhatsApp ndi baba Obedi. Asikunisha ka baba Obedi, tatumi huavo amweni mazwi ngo WhatsApp mukatimo usiku ozova lonya maserino. Takuti tungwambe tavia nao panguva ino.
4: Nda kumbira wakufunisha kuti mazwi kuti mazozi agerani. Sinole wakudini. Zina ndi Ilia Shtomash. District de Shibabava, province de Sofala.
0: Mshakadi, matsotsi agirani, imazu utatumihwa ndi baba Elias. Adakuna ngenye mazuya, antangadiani, baba Mazamena.
1: Mshakanaka baba Elias, tabonga, tazizu ya kuti matsotsi agirani. Shindawa chedi tusundanga kuti mabinya, kana magerenga, kana shindawa chakando wanda. Ndizona kamari masosi ya agirani tulanguti mabinya hagundani vuchi. Shinda uchimwe nizecho. Tulanguna nguti wese anunangwa kuti uwa ndisosi. Haa tambi mdoni wake. hashka zvizivi ena kuti mudoni usakita izwa nditamba. Wakamhera kutamba mudoni wake. Uwala no dzidzaongo pamweni. Uwakamudzidzaonga apa ena no dzidzaonga apa. Kuna kuti mabandidu hanyisani ngozo bandidu. Irineta zvaro irenda kuita zvaro. Ileta zvaro ileta zvaro fashikonda avanyisani vashikonda kupikisana uwaneta zvake unanga nakomondita da unanga kuti bandidu nintori bandidu tambe. Dakita zvangu azvionevo. Woita uzonanga wanjijira kudari anta dakita da zvaga komo zvinete tambe valoi. Valoi nankuti uwa wandiroya ngomoda ndada kumujijira ngo apa. Woita zvake uwoita dai woita zvake wate zvogara kudai nanga ya mwanarume ii nadu mwanarume zvonanga nangwa kuti masosi masosi avanyisani ngo zviro zvakashata uwaneta zvake uwanopindura moda mwini uwaneta zvake uwanopindura moda wake
0: baba pokama mungana ngenye
2: zvakadi masosi galirani kuti agerani ndizvona kuti ihwiru ovanhu vamweni vanokandika vanoita mabasa ondo vese vanobata mabasa ondo todari mufranisi tingata beze mufranisi na beze beze asika sichikwa zvokufukunekana kuchira mutombo pamusi pobeze doni kuti ndiudu kumukausa pavhiri kuenda vanhu pamusi pepe kulapwa vanhu vese vadikana vazi kundiri nini mundaina uwa kunipinda pamutunhu pano ndika kulapa vanhu vese navhiri kuwana nomumwe hake mutenda uwa angasina kuzviwana. Anda kushaka mutombo jake jimwe chakanyisa jobezi nangu kuzomukausa unina waenda wakaimira kufuruka pamusi pakepa. Anda kushaka mutombo jikunyisa umwiniu kuti wakaimira kufuruka kuti anda wandile mutombo nini ndege kuwana vatenda pano vatenda vaendeka nkwa keo. Wandikana kushaka mutombo jangu jikunyisa ena ati kututa pamutundu pano. Mazwa kuna nguti masosi agare anonyisa anangu zito zvano itavona prikwa doku tajana unini maji nunyisa o unini maji nunyisa o. Nayo na mbava. Mbava ina shushaka nkwa yagana koba. Yewe kubuhuwa mbafa doni. Kangaiche mbafa iye tangu kuna upamsuo. Pakepo. Dango huna kota mbafa vye kuna kubira oo. Dukufunga msu wangu. Ndenda kumbira. Dukufunga msu wangu. Nena kata kuza. Kunibira opana. Aviru kumbira pa msipana. Mashi. Mbafa pwede kubano mazanoma. Ndugu mkawesa. Kena wapena kufunga dea msu jegecho. No gradari nye zuru. Ndugu kita kwala pasi. Ninguna mbema ngupabu nga gonchu. Mbafa ndugu mwa ndugu rondo na ndugu mtaji nini ndiri mbafa ina kusita mbafa indenga ndai takari mbafa ndugu mtaji jana masimba na ngutini ndugu mkawisi na ngutini ina kusita mbafa indenga ndai takari mbafa jese juri mkati mkuda kupima na masimba mkati mwavani fanita mabason hovesi
1: nizo na nguti netu mushtaka mkuhona mushtaka munofambari kuna matekenyo wa mweni wanofambano mkwelele mdogo na mba mashapase wakazuone ya kutipana mapolisi ya po wanamba kuima ngondhambo vokusovetera kuti motokari mukuru dzengwe makamia uji vogalango sure kudini kuti vachitirike ko mapolisi akagwaravo vanango zvivona nga wakaimara oh wada kuchitsa makamia uyo inozoda kuma kamia uyo vatachecheche nayo nokupara ima kutenda kwaima muona ne uwakangwara uwakangwara vese vaona
0: zvakadi zvakanaka amweni mazi utatumika ndi baba Elias musiku unongaya.
4: Ndada kuziva kuti mazwi okuti mutumwa ana mbonje anoreva chinyi mazono
0: zvakadi azika mazwi baba paukama nokuti baba mazamia jana ntanga
1: zvakana akata mazwi masoko baba mutumwi okana mutumwa hana mbonje tingaita kudari inini ndina mwanangu okaji wotohango mfana inini nechikazvizivi make vachikazvizivi nokama hwezi womtora wopinda wotogara mesho mazwi akati kuti antawo wanango kuzviona kuti umwana womuntu angatane tingagare naena vanotsvaka vantu nanga endani kenda konanga mchatsvaka mwanenyu arikuno veya vanotumwe vanenda konanga imumu yamungavhiri kubata mponda motaka matombo azeya makatora mwanangu makapedzera respecto pano makandifeeresa nosei zvakadeni motaka vantu vaya vakaenda kokeshare vantu vaya amuwanira zao unanga itusa pana zvatinoziva kuti mwanenyu wakaita kutiza anga wakaita kutohwa tizvizivi soto tatumwa kuti endani konanga tave kunanga masoko itusina ndava yenyu nozvondozvo ndiona kuti mutumwi hana mbonje kutumwa ngomuntu endai konanga chakati kuti muntu uya atende kuti angatakwa atende kuti angatupa so mumudikana kupurukira masoko zvadara kunanga ndamudavira womuda kunanga wotwarazve kuenda kogumisa zvakatumwa muzvoda kunanga kuti mutumwi hana mbonje
0: baba paukama.
2: Zvakadi ndizvona kamari kuti mutumwi ana mbonje kuti mutumwa sipena washaisha sipena washatisa ndiyo ndava kuti ana kuti mutumwa ana mbonje mufanisi zvakatowanda ngokuti ne mona mumasvikwadhala mutongi vanotuma pepa mutongi doni kuti washa munhu angada kokesha ari kondoka kusuma kundeti kwazvokuti chikamwe muntu wenu soda kufano paper ndenchwa notifika sangu shizungu kana kosiya kontrol anga vili kutakwa nenda nga tori zibandidi kontrol ligana upo notifika sangu vili kutaka muntu kumana notifika sangu ndanga ndi police adoni yatumwa ndako sen notifika sangu lona vili kutaka nguti ena watuma ngo utongi kuti enda kumpreja paper ira zovie kuno alikutaki hwedi watumalo nero ntati tsotsa vili kutaka nguti ini ndiri tsotsi mtumwa ana mphonje ana mphonje.
0: Shakanaka, tadurujira mazo kuti mutumwa hana mbonje, utatumihwa ndi baba Elias Tomas Saveka kuvira kumtundu ochibavava mprovinsi ini Sofala. Mwedi mazi, utatumihwa wangu WhatsApp nga aya.
5: Zindalangu ndini Noe, Tombokwa, Vusha, ndiridere, provinsi ya Zambezia, ndeda ukuziva mazwi aya. Shikwasha, zviviri, azinyimani mvute.
0: Shakadi, zikwasha, zviviri, azinyimani mvute. Tuta zenga indio. Diana notanga.
2: Zakanak. Zikwasha zviri zimani mbute. Ndizona kuti zikwasha ichi shiringa hapa, ichi shiringa hapa avo. Mbute kakumu mshikwasha chomkono bosho, mshikwasha chomkono murhu. Shuna wana, shuna batavo mbute yu kana kuti mbute ni wirao mshikwasha chomkono murhu. Miro, niye mire imwene nga jina kubatu ngo majiuda, ngo besa todaru kuhedu. Mire imwene batu ngo besa. Munozai jehu amini iyi yafungira wode ya anavo besa shwapeke jana besa kunanga kuti vantu vaviri kana kutu ukama wanyabeta vanudi sana vanipeke jana masoko nene kudanga si masoko au shon masoko kusha atalia si masoko hawaguma nyama kuti kuna jino hiwa kuti nandwe ino nyamasi mangwana wakuzo kukua nisa zilu zubilesi vantu kudoku zukupua nguvo mabomole vakudoku zukupua mukaka vanudi sana vanafushana imo mazuzu zukitika mangwana hakuapi vanakunu kuyo kuzilu mangwana kuyo kukua nisa zubilesi natene yukonto mangwana. Maone kuna kuti ivantu mwene vanodi sana vanopeka jana masoko mbute nangwali i masoko kupeka jana kwa vantu ndiyo ndawe nanguti shukwasha zviri azvinyimani mbute nguti shukwasha zvaka galirana mbute ngawa shukwasha ichi nenda mushukwasha ichi ngawa mushukwasha ichi shukwasha ichi tinoona mbute kuti zvirizino duze zvinopeka jana mbute
0: zvakanaka. Tapera nzvakadi kudurujira mazo tatumihwa mu WhatsApp yedu musiku za nyamasirino chikamwe tino fara zvikuru ani maningi ngo kuti tumira mazo ya ngo WhatsApp kudeya kamwe mimi munao aliyesi mazi umunodawa kuti tia durujiri mukati mochino chirongwa. WhatsApp ndio na ndoyo. 826-56-56-49-3. Waruta kuti tidurujirevo amweni utatumihu wango tsamba mufoni iyo na iyo. Mazwi otinao ngo kuti kuha akunalete. Imazwi utatumihu ni baba João José kufira kanya mdima mukati mo Doro Barobeira. Kuha akunalete. Mshakadi akunalete. Wesi munu wakambara nukurika. Ndiana notanga.
1: Zvakanaka tinobonga mazwe shivakanya mdima kuha hakuna direte kuvira ngo shimwana kunde tinge kubaho tingananga direte shimwana kuti hapana zvino zvinoziva ne zamu kubata shwanisi ne mai vari kwapa shivazivi nekto hizona ndiri kwapa shikuzivizwe mazi kundotoha zamu tatije pamulomopo shinomka ngabula ngabu totokweva to mazivona mazi nekuona shivona. Kunanga kuti kuha chilo chese, shisikwa chese, shinangwa shisikwa, shino hapanyika panu. Hapana shisikwa chishikai. Anovona, ashikavoni, anofamba, hafambi, maisha nangwa chokuha, wese anoha. Shikala hwa, wakavanga, kuha wese mundu anoha. Nkuti mundu wese para kupona, anopona ngo kuha. Chakaha, haponi, nisona kunanga kuti kuha, hakuna muna wako. Nisona kunanga kugamana kuti kuha, hakuna muna wako. Wese mundu anoha.
0: Mshukari, baba wapa ukama?
2: Chakati ndizona kamale kuha kuna rete kuti benji leletero wakavaleiho wakaungwa shikana hwiru vese ava vanorka kuti vone vanopona ngukuheko vachakaha ava guti nkuti avaponi panyika pana vawani simba pakuti vawane simba vawane kupona munyika muno vadikana kuha lingatalete shikamwe munthu ena anasangi adikana gute nyoka chake jiri mundani mwelo lete hwiru hwake ho mundani make munyika jiri ushoni shikamwe musoro muno mone makatalete zvishidalo ina ndikana arke kuti awane simba ashipona panyika pano ndiyo nda kuti kurya kuna leti ukatoungwa ashikazi kuungwa letero asiletero chimwana doko chabahwa nyamasi malavala tava mazema chinonganga sazamu shingatata zamu mumi chimwana chidoko chishisha chatobahwa nyamasi mungashivomera zamu le chinogokorora kulira chinose kuti ndatoroka zvikurya uri kungokutabahwa nawo nokuheho mesho kuti ne azitete mashi shipesa ichi chakadihwa ndimacho kurhe chi chinokanika chirimo ashiti voleti chipesecho.
0: Amweni mazwi utatumihwa musiku za nyamasirino ngokuti kuhanyemba no muzvari jino zvimbinja murombo. Imazwi utatumihwa ni baba Jacobi kuvira kabuji kashitikinya mukati mwa ino provinsi ya Sofala.
1: Zvakanaka tabonga tikuzviona kuti zvipa matongero kana pa magaliro edu tusulandu tingana kuti pa kutongwa nthangu panotongwa nthangu mufumi no mulombo mulombo hado iwani bora razao kana shwiro shwiro zinji inenda kuuya uya aneya male masoko mazinji anovereketa wo aneya male wo ngano zika maningi wo agora u hando vereketa chizike ntao anofango bundu anonga kanyanga anova ashinyangazo kuda kuvereketa zvake zvonangwa zvomurangana nadzimwe zvonepi so zvabuye yavo maona zvazika wo zvomudaira chaziki izvo ago zvino munyangadza kuzvimbiho wanisona agora nyemba dziri kuhiwa ngawo ago woda kuri akupona ngomatemi anda zvomuzvimbidza wamwe wake kuti kuhanyemba nomuzvare mulombo uya ngano zvimbidzwa ngomatemi wo ngano hanyemba
6: Baba pokama
2: zvakanaka ndizvona kuti ngeni nekutona kutolima menji kulima ungano kulima nomuntu ananungu wakavanga ndiwe unotambuchika ngobadza ndiwe unolima mashindima huru ndiwe mukuvhengana mukuri mwamwese ponepo ndimendoyo uwa nyanungu olimba padoko mapacha mbiri matatu gara pasi mapacha mbiri matatu gomkena kuhamalungu mapacha mbiri matatu unangadu kumakumwa mapacha mbiri matatu unangadu kutongena kukosha madioka zvese izvo uya nasimba kutambuchikeke kulima ndima yake kita hure narusure muzopeche danga gova risa nizopera nena pa zvarimepe kana kuti zvarima hapana nguva zinjenge yogara kana kushenga shenga zvimarungu kana kusha kusha zvimadioka ngano sofere maningi wakavangaro ashikana nanungu zvekurima anopecheke ndimero kana kuti gove anopecheke ubasa kundogara zvo zvinda kunanga kuti kubata basa nevanhu vamwe vananungu vakavanga vanotamuchika maningi vananungu vanobata padoko basi
0: zvakanaka tadurujira mazo kuti kuhanyemba nomuzvare zvino zvimbinja murombo amweni mazo tinawo musiku uno ngokuti china mambo china magumo ibaba Amade Mukanya kuvhira kuchimoyo ngovatitumira rimazuya china mambo china magumo zvakadika mari china mambo chinadi magumo
2: zvakanaka china mambo chinadi china magumo ndizvona mezvi ngokuti netisu zvitirikubhuyari mukati muno musiku odimingulino takava nomahambo nchikuita kabaho kutanga kuponipona munyika ino tingaprepo tinozona tina magumo azvo tinozofa latoguma kudeya gumo chese chinomburuka chinomata kunanga kuti ndizvese zvinohiwa zvinopera kunanga kuti zvese zviitiko zvina matangiro azvo zvina magumo azvo kuti wari zvazopera imgo kusara sitoha basi kuzoita kuzoverenga kuti vangana vangano izvi vangana vangano izvi vangana vangano izvi vazinji vangano dinyero wari kuvaona vashifamba makwanjemo ne makwadala vanhu vafambango pasi asara masoko basi kunanga kuti ava vangano zvakati zvakava nomambo azvo zvakava nomagumo azvo zvapera kunanga kuti chese chinotanga munyika muno vantu zvese zvinopona zvese zvakabahwa perapo zvinozofa magumoto
0: zvakadi baba Mazamera
1: zvakanaka tabonga masoko achibva kumuti baba masoko anobhuyiwa pandau mbiri anobhuyiwa pokupikira munhu anobhuyiwa pokukanuka chiro nochapera pokupikira munhu zvingaitika kuti munhu ari kushupa vadoni vake ngani pabasa pamutundu dangana ari kutonga ndiyena kana vangaita baba pamuzi kutushupa vana antau azvikato zvakaitike vanonga vananga masoko aya modha vari kuti itari ngavaiti varegerenyi zvinozopera zvese zvinotanga zvese zvina mambo zvina magumo azvo zvinopera izvo varegerenyi kupikira kuti zvinozoitika pambedzipo anta kunazve kuvereketa gwama iri ngo zviro zvapera tika kukahamara ngo munhu hei undiani amba ndini ngana hei mangombogara kudari ngeinyonga ei hamuzi kundiwana ei ndakazombwera chi mambwera zvemengena zvona ei zvakambera chi everdadi zvina mambo zvina magumodi afina ndimwe akati ndini mazviona vakahamarisa kandi pokutanga peya veipikira kuti itani zvomunoitaro mazvi zvina mambo zvese zvina magumo
0: zvakanaka tadurujira mazwe otatumihwa ndi baba Amade Mukanya kuvhira kuchimoyo kuti china mambo china magumo amweni mazwe tinawo musiku uno ngokuti uchatanga kuseka ulema womuntu uchito watamika nokuti uchito wafa uchatanga kuseka ulema womuntu uchito wafa ibaba Jaime Choga kuvhira kumtundo Mashanga mukati mwaino provinsi ya Sofala ngovatitumira rimazuya ndianantanga hwindo huno kudurujira
1: ndizona tinobonga baba vachoga izvo ndizvonadika mapaupenyu azvitendeke kuti zviitwe itusu vantu kushora mundu chiro chari kuita kana chiro chakutambudzika ndichona iwewo shikati wakapindi panyika pano auzvizivi kuti mangwana zvichini zvinozokubudirava ngana ngana uya burutu mazhi mukadzi wake mazuva ese ndinopinda mukandapo wakutobhuya naangana ena uya ai uya wakavarayihwa mandenga nini denda mubata kare mukadzi wake uya denda mubata kare mazhepa uya wakavarayihwa mazhi ukumushora iwewo una mukadzi aindafada nari ena unotozonangaro zvondozvo izvo mudzimai wake wakutobhuyira pagwanja iwo mjima wako akasoda kutola mwana rume uvye kodila mumbemu kuti vatanae na mumba mwakomo mazviona vanthu vozofiswa nga chingana ukazobata mkaji wake no mwana rume mumba nanga zvenange nyanditi weshore vangana nangangana mukaji wake ugara mumbanja chibwe no mwana rume wake ukasata toha diho pa mumba ke zvakazofambisa kudini nampodi kuseka chiro chikito pa munthu doni wako iwo ushiripenye. So dikana kuchumba pana kumubesa mdoni wako nanganga tumbese kuti awane gwanja rikushoni kana kuchumba kuti ngeni zvikitikira kudeya kumudoni wangu kuzinodikana paupenyu
0: baba paukama
2: ndizvona zvakadi azviri kusekana notiripenye kuti kasika kuseka zvomweni iwo washikato wafa azviti ngondava mangwana ozvizivi wewe unozogarira magariro enyu varipo mwana angatopromete kuti nini andimwe dolo ndimupiko nozomwa dolo.
7: Rádio Moçambique se fala.
0: Mpulukiri kuno nguva jirukita gumi kana 22 horas. Panguva ino takuda nija Bartolomeo Funyo avie no shirongwa chano buya no ume muimbi.
8: Purukiranyi, shirongwa muimbi mumwe na Bartolomeo Funyo. Purukiranyi, shirongwa muimbi mumwe na Bartolomeo Funyo.
0: Muchonga mijo vapurukiri vanodikana varati Mosambiki. Muchonga mijo kuna vese vanopurtana shirongwa chedo kwa mshino zimtetende umwe. Makorokoto gore ijwa ndirona halo juri zviviri makumaviri na ntandatu. Kunanga kuti mukati mshirongwa ichuwali chunya mwaka uno. Tavia jwe kama nusimba huruwana maningi. Ichimwe shirongwa shino zika emisori provincial Jasofala. Pomwepo kamo nomanika. Shiposa jwesepo dakala imingu. Limingu muno mu provincia ya Jasofala. Mukati mushirongo chedu ichiwali kunanga kuti takoka mtetembe oino provincia ya Jasofala notenda kuti mtetembe anonanga zina lokubakona nalona.
9: Zina langu lokubakona ndini Francisco Augusto Miguel.
0: Tukuda vijana apa njokade kama na Francisco Augusto Miguel zina loneka pashtuka ndirona kana deyo. Zina kamulomu hindi na zinji.
9: Alomindi no zika ndiputu kuku.
0: Chakani. Apa mpukiri wangu kama usiku nyamasi tadaninja kana takoka mtetembe kana muimbi ano ziputu kuku. Chakani vazinji kama wano mziva na zina iriwari mukati mkuimba. Njia ni putu kuku?
9: Ya putu kuku ndi ndi umuziku ni. Ya kumu wano wano ziva wapukiri kanyi. Putukuku ndi muimbi.
0: Jokade, putukuku ndi muimbi, ndi muziku. Kaveta putukuku wakabahwa kwa api?
9: Ninda kabahwa mu distritu yu Mashanga, ino provinsi Sofala, maishi mu lokalidade yu Nyaringi.
0: Distritu Mashanga, mutundu yu Nyaringi. Putukuku, jokade, ishi mweka mshirongo chumziisa mabasa okuimba. Kuna vatetembe vesepo kamu vo ino provincia Sofala menengira kamu na manika. Uchalangalira wakatanga kudini kuimba lichinseka kutora uimbe.
9: Ya nande ndi shinaje mlangalijo. Ya noifazo kukanganwa kumisho katanga. Ya pranini ndi kumisaki imba ndaketa primera ngo kuyemura ni. Ya ndakemura irmãos kundana falsido Gil Pinto vem ganhar ringue com o texto se repete então ainda capinga na magia yangu tem antigo manam doco mesmo então ainda capinga para andar com assistir a gente paga bilhete porque tem antigo mana só o pinto que vai nascer ainda com gostar com gostar eu cuido com manam doco né então do dia cá ainda começar o quitao viola jang batas botiri che jenga eu tenta sa jenga no beijo e ideia
0: dirige
9: and dirige and dirige fio xinda dira smith rose kuti no jo no smith sixao ganinga no fina ya anda pia do começa na jo nchita koko ideo ga ora xinanga kimba kita ninga vaviane pa era jiave mamdogo ne tanyaringi kwa kazubudia chikwata cho matamphalale awongo venga vandume vakula veita fiole malata te vira que vis mini que je sentiri que padoku ne não não era fiao também mas je sentiri então escuta che acha que zoni gostar nini chen coca para condono nich basta que anda com bira condono mas foi fiao mesmo
0: joga tanga kude
9: é joga não pode jogar tanga
0: kuyemula oh
9: pra imba então do via mano beira na ditio ang tomando do kuma beira na kana kana inshallah Chalani de Tabasalom Kuma. Então, eu estou em Chalani para receber um CLPT ou a Flamingo, na Flamingo, na Fatira. Então, eu acabei a Coimba, ainda com o Rinamcati, ando para pagar bilhete. Eu havia ando assistir, só que nem já, ainda caso fantasiar música, música ou a Zico. Pouco fantasiar pia, pouco fantasiar música ou zico pia, não dá para fantasiar, dá com a nana não fana, a nozi Ming Junior, venga na mata GM, então via pia, no buena mata GM nanga nini, não tá tijera com estúdio, nem no produzir, mas ou na mata regressiva, a vez em dia não lhe tira a mata sai, nanga ok. Então, como que está para andar com o meu contorno? Na pôr no meio a Mingo, Mingo Júnior, na pé. O maninho, o nanga. O Gadavi, ele queria.
0: Mingo Júnior e Doni chamou de Afro Mingo?
9: Nada, o maninho. Ele era DJ. Era DJ. Pascoacha, não é Júnior. Era DJ.
0: Júnior Mãe.
9: Júnior Mãe. Então, Jimmy, eu ia tirar o contorno. O Gadavi, eu ia tirar o contorno. O músico, o Gatanga, nem que a primeira música. Eu ia tirar o contorno. Para nem no Buda Pia, no Pinda e Panda, eu senti o tipo viável, né? Já que era os meninos que se defendem como darem, né? A gente não como parar. Yeah, mas foi ideia para de tanque.
0: Jogada, é um cara que não tinha um cara que não tinha um cara que não tinha um cara que não tinha um cara que não tinha um cara que não tinha um cara que não tinha um cara que não tinha um cara que não tinha um cara que não tinha um cara que não tinha um cara que não tinha um cara que não tinha um cara que não tinha um cara que não tinha um cara que não tinha um cara que não mumbo um cara que não mumbo wananga cara que não tinha
9: E a de Mariazinha.
0: Mariazinha. Ninguém é Mumbo Mariazinha. Mumbo Kutanga.
9: E a Mumbo Kutanga, sim. E a de Mariazinha. E a Mariazinha, a inspiração de Mariazinha foi... E a foi mesmo o Gokulangalicha, né? Gokulangalicha, porque ninguém muito mãe não gosta mais ninguém que sofresse um solo no Gokulangalicha. Não gosta mais ninguém que sofresse, né? Não gostava do Gokulangalicha. Do Langalira, do Fundira Pindalanga, não gosta mais em frente. Tipo, Jumbo da Mulher Merezinha foi letra e mãe. Eu vou na Maponeiro, né? Então, do viajando não embora. Já que nem do que estou começando aqui, para dar o tanga no Musgondo. Mas foi a música mãe que só ninguém Musgondo, já que eu sou de mim aqui. O Musgondo, da carteira acesso. Eu acho que dois espetáculos.
0: No Mumbo Mariazinha.
9: Mariazinha.
0: Mundo pano para beira, Machanga?
9: Na Machanga. Na viajar para a Nharinga 2014.
0: Jogada, por ali razão, porque ele camou e xerongo, xinetua no Ngoma, no Mumbo, e tu sou camou, tina vizinha, xicamou, jogo leve jana, o ciclo em massa, mkato, xerongo, xore, mangangue, emissor, província, se fala pomba no Manica. Gino, tá como pa apa Ngoma, e o Kutonga mira, cana Ngoma, e o tanga, mkato, xerongo, xedo, camu, xinozi, mute tempe, umai. Mumbo, mkati.
10: Mas Gogo Music.
11: Aya, posso dia de rosa.